0: Prince M emsakazweni ukhosi FM uthi ke ubedlula bonke ngaphambi kwalokho uzwe lapha ke usinazo ethi ke inhliziyo yami isikhathi ke njengamanje emsuzu ishakalulunye ishayile ke ihora lesibili khona la emsakazweni wakho ke uhamba phambili singena ke kwingosi la khona sikunikeza khona ke ingoma ezimbili siqhathe nje siyibeke kanje sidlale ebese ke usho kwena ukuthi yipi ke ohamba nayo yipi othi cha impela kuleli viki iyo engithi ke idle umhlanganiso ihora lesilogcina ihora lomculo ulindele nje uready uvivile kuhamba kanjani awulaleleke masibuya njengala siyangena kusona lezi zingoma ezimbili ke esebesigijima ngazo ke kuleli viki
1: isifike qathatha iWayway Pura 90s Pro 5G entsha sha yakwa Vodacom ithole ngo 889 rand kuphela ngenyanga inyanga eziyu 36 kwi 3 gig red plan bese uthuthukisa le deal yakho ngokwengeza u 99 rand ngenyanga uzitholele iWayway Fit 5 neWayway Y74s ngaphezulu ebiza u 3299 rand mahala kuma iWayway app itholakala esitolo na online kunemibandela further together Vodacom
2: Simthande Myeza kuKhozi FM luhamba phambili uKhozi FM luhamba phambili
0: Sekunjalo ngempela ke sonke nakuzona lezi ngoba ezimbili uyabona ke ngisifike sengijabule kakhulu ke la ngoba ngisifike ngidlala ngawe ngucuza ugibhezi ngihlola ukuthi oh umamaphi makuziwa engomeni amandla akhe ahamba gciniphi uyazi kangakanani ingoma kulungileke ey uyabona nami ke kuleli viki ke impela anginiboni angikwazi nokunikala phela ngeke nginikale ngithi oh uyabona nje mangiyibuka lezi cishe bazoya ngala cishe nansi abazokhala ngayo uyabona kuleli viki nami angizazi kwaye mina Nama ngizazi kwa iminuti ngizothi ngingakuphi makunje kulezi ingoma esiyiphethe kuleli viki awuzwe ke nansi ingoma ke esiqala ngayo zwana la Imafiki izolo le ithi ke uhamba nathi ithokozele

0: amambaza mnyama Lady Smith Black Mambaza uhambisana nayo ke intokazi Dolly Parton and Knocking on Heaven's Door. Phambi kwalokho Dolly Parton hambisana ke laphaya no Ricky Van Shelton bethi ke Rocking Years, kanti ke Dolly Parton ephinde wathi futhi Put a Little Love in Your Heart, kanti ke sivule ngaye ethi I Will Always Love You. Ziyohamba intokazi yosala zona izibongo nomculo omnandi oyohlezo sithokozisa ngaso sonke isikhathi.
1: Msizi Maphumulo nozama Mseleku.
2: Sethura ethura MA the summer summer magic machama ngengwevu. Ezinye intokazi zijama ngamafronta kwamaqhatha nenkulungwane zeintokazi ngisha amakhanda zonke. Sivele zeyivuma induku lizamazama ukhozi. Bathi gabisi lama China one size fit all. Umshino ishintsha yi automatic. Code 14 ingadlangadla super link yokhozi.
3: Silelwa ka yinta ka yokhozi madodana bathi macaka icaka u brand new fresh from the box. Into aduma ngakasakaza. Bathi umsizo siza bayisiza ngoba ungayisizi wena osizo ubani.
2: Simuyi le phela
3: nivukile
2: izwi phela ngithi yebo phela
4: into mzobenze ecama ngabe into obishaya isosho belibethi izonyo kuhle kwela ngithi ziyemula ziyaqoma ziyakhehla ziyadala
3: nale nyanga noma iphela kahambi
2: oh cha ilezo zango 31 iyabhala uqhaza nje bakwi weekend ekulu kanje kule mcimbi engaka nje umuntu broke
3: sekusebenza kwalo ukuthi ngizofika ukuthi ayi mimi ntaka yo
2: ani boli
1: Cozy FM luhamba phambili. Cozy FM luhamba phambili. Paradelami usuyisitha kimi.
5: Cozy FM paradelami laphendo kwesitha kimi. Hey, wangikile umntana nomuntu, wangikile umntana nomuntu. Okokuqala ngamama engijithela ngamxolela, waphinda futhi okwesibili wangijithela ngamxolela. Hheyi, okwesithathu zamazama, hhayi, uvele wangishaya ngesidudla sesitini, ngesidudla sesitini. Ngiyamfonela, ngiyamcheka ukuthi ukuphi. Hhayi, ethi hhayi uzohamba nogogo wakhe baye emngcwabeni. Hheyi, ngifonele umngani wami athi umngani wami eyuphi indoda. Ngithi hhayi ngisendlini. Athi hhayi awuphuthume uze ngaphe ngikhona khona akunike i-direction ukuthi uphi umngani wami. Ingihambe ngiyofika manje, ngiyafika. Usisi lona uyihlalele nje uyipholele nendoda yakhe entsha. Eyi, zamazama ngiphuke nje lapho-ke inhliziyo mina, kuze kube manje nje iphukile inhliziyo. Okubuhlungu kunakho konke kunaney'mpahla zakhe la endlini yami. So uma ngibona lezi mpahla nje kuvele kubuye lesa sithombe. Eyi, angazi ukuthi ngenza njani. Hhayi, kunzima zamazama, kunzima. Kodwa-ke akukho kungadluli, nalesi simo sizodlula. And ngiyakholwa nanokuthi uNkulunkulu akakuniki umthwalo ngaphezu kwamahlomba akho. So nginethemba nje lokuthi kuzolunga, kuzolunga. Unecebo uNkulunkulu. Mhlampe futhi bekuyindlela yokungikhipha kulobu budlelwane, mhlampe kukhona kusindisa kukho.
1: Phakade lami usuyisitha kimi.
6: Wezamazama sisi wami uyaphila. Yeye, wezamazama. Ngilithanda iphakade lami, ngilithanda, ngilithanda. Hey, hayi abaphlungu ezamazama enhliziyo yami. Ngimbamba life umuntu, ngimbamba life umuntu. Ngisemsebenzini ngithi tuzambela abantu abami, ngiyabuya umuntu akekho, ngiyamthola umuntu. Yeyibo, hayi ngiyakutshela zamazama, hayi kubuhlungu ngishema, kubuhlungu ngishema. Nama intengo 2020 still namanje zamazama kubuhlungu. Kodwa hayi ngesingaye qondana naye, hayi sengi-right ukade ahambele. Into ebuhlungu ezamazama yi-like thenini ingane zama ziphile ngendlela efanele, engabe zayiphila ngikhona ngifana nomuntu ongekho ngaso ayishona emhlabeni. ngisimo nje somuntu esifazane eyozamazama hayi kodwa kulungile hayi angibonga thank you.

Imzuzu ngemihlanu libumbene ihora lesine kusene emsakazweni ukhonzi FM. Mawusanda ngena ngalesi sikhathi sekubingelela siyakwamukela ohlelweni. Phakade lami waphenduka isitha kimi kwenze njani ngalesi sikhathi sibheka lokho ukuthi kwenzakalani phakathi kwakho nephakade lakho le eyaholela ekutheni ngempela ngempela nigcine seniyizitha nigcine ningasabhekani kugcine nje kumuncu phakathi kwenu kwenzakalani. Makhona go anonymous abasibhalelile la abanye basithumelela ama voice notes lokhu nje siwadlala ngoba ziyabuya kwa Department of Love. Omunye go sibhalelela uthi Zama, ngizocela ukuthi ngingalisho igama lami. Mina ngashada ngemncane sisi ngangina 20 kwakumnandi sithandana engenalutho okuhamba kahle nje. Kuhamba kuhamba waqala ke waqonywa edolobheni sisi. Intombi yakhe yangifaka umuthi izama ukungixosha esengidelela ethi angihambe mangithanda engakhala zama iminyaka emithathu ekugcineni wazama ke ukulungisa. Kwimanje sihlezi siyazama ukuthi siqhubeke nempilo kodwa iqiniso lithi angisamfuni ngenhliziyo yami yonke. Uma ngimbuka ngiyaminyanya akudluli sisi nginentukuthelo nobuhlungu engibuzwayo enhlizweni yami. Yebo ngihleli naye, yemu uzabile ukwalungisa amaphutha kodwa akudluli. Angisamthandi ngenhliziyo yami yonke, kusho anonymous. Eyi, ezinye izinto esizenzayo ezizwisa abantu abasithandayo nesibathandayo ubuhlungu ngempela ngempela zigcina ziyizinto engeke zixoleleke kwesinye isikhathi. Noma uthola ukuthi umuntu uyazama ukuxola kodwa kuneyilonda nje ezihleze zibhibha, kuneyilonda ezihleze zithunukala. Ingakho kubalulekile ukuthi ngempela ngempela ngathi ubungayibheka indlela onyathela ngayo, indlela owenza ngayo, ubheke ukuthi le nto engiyenzayo izodala umonakalo ongakanani enhlizweni yalo muntu uma ngimzwisa lobo buhlungu. Nangomunye olimele uthi zamazama, ngiyabingelela ekuseni. Cha, olwami udaba ke lumi kanje. Mina ke ngathandana nomuntu wami ngambamba eganga sengilobolile. Yebo waxolisa ngamxolela. Kanti angazi ukuthi angixolile kahle hle. Uthi ke sagcina ke sishada. Kwathi one day ngalingeka nami ngaganga. Kanti ngizothi mangiganga avele akhulelwe lo owe one night stand. Wayizwa ke leyo ndaba umkami 10 years ago. Kodwa kuze kube imanje yena usayivusa leyo nto. Ngaxolisa but yena akaxoli. Usevele wayimpi nje since then. Ngalivuma mina icala lami ngazehlisa kodwa yena lutho ukuxola. Bobabili labantu banamaphutha. Owesifazane waganga yena. Waxolisa waxolelwa. Waganga nalo wesilisa. Waxolisa kwabe ngathi uxolelwe. Kodwa manje uyabona ukuthi ayidlulile. Ilokhu ivukile nje. Kwenzakalani lapho thandweni? Ey, yabona nje. Qhubeka ungithumela ivoice note sizwe ukuthi ke kwenzakalani phakathi kwakho nesithando sakho nethemba lakho le eyaholela ekutheni ngempela ngempela isimo size sibe muncu kanje phakathi kwenu nobabili. Mama, I'm sorry. Mama, I'm sorry.

0: Inkabi Nation, uSiyantuli, Big Zulu KO, Ola, dear my love, dear Sthandwa Sami, dear Themba Lami, imzuzu ngeyishumi nambili sene, phambi kubumbane lona ke ihora lesihlanu ekuseni, ngakhohla ngo 5 o'clock izobe khona kanjani ke inkonzo yanamhlanje imvuselelo, bese kuthi ke magama ngehora lesihlanu lizobe likhona izwi labantu.
1: Phakade lami, usuyisitha kimi.
2: Sama sawubona.
0: Yebo sawubona.
2: Hey, ukhuluma ngenye indaba la. Hayi mina ngagileka kabili. Okuqala ngazwa nalomunye umuntu. Ngenza iphutha kodwa after ngiyazi sengidlulile kulelo phutha loyo ukuthi ngisazwana naye lo muntu. Ngimisele wahamba waza kumina wathi ngihamba ngiyothwasa. Mase ngibhekile kubo akekho umuntu noyedwa akanamuntu wakubo kahle hle noma wakhe. Uma wakhe weholela ipension akakhona ukumkhipha ngalelo phehlo, ngenza iphutha ngamkhipha kanti bengamelanga ngiyenze leyo nto. Sagcina singemlobolile sashada saba nomuzi wethu. Uma kuhamba isikhathi engathula ukuthi usesebenzisa le mithi ayifundele kule nto bekathiwa yenza useyisebenzisela mina. Hayi, ngaphuma kulowo muzi lowo ngoyifunela indawo yami. Kodwa ngoba ngangithukuthele ngoba wabiza imeeting ngingazi, wabiza abakithi usisi bami, wabiza abakubo, sahlala emeetingini wanqaba ukuzehlisa uthi nisemeetingini umuntu alo kaphuzu wayini. Kodwa uyena obiza imeeting yangicasula nje leyo nto, angena emotweni yami kahamba. Lo muntu ngimthengele imoto, nami nginey'moto zami zembili ngoba ngangisebenza futhi kune-business. Hhayi, ngaphuma nje kulowo muzi ngoyifunela indawo yami, ngaphuma ngidiniwe, ngashiya yonke into yami. Wasala wathatha lezo zinto ngathi ngisemsebenzini, bangitshela umlungu wami ongifona wangitshela ukuthi eyi, unkosikazi wakho ufonile lathi wena uyantshontsha. Kodwa ngoba siyakwazi like into esilahlekile siyabothi unamanga nje uthukutheliswe lento emthukuthelisini. Wangaphela lowo msebenzi ngenhlanhla. Uthe uma eqeda wathumela amaphepha e-divorce emsebenzini, wawungawasayini. Yabe iphelile into yakhona. Kodwa into ebuhlungu ngoba ngagilwa kabili, ngazwana nomunye after lokho. Kwaba kuhle, ngathenga umuzi wami manje ngoba bese ngidivosile, ngathenga umuzi wami. Samuva ini nalo muntu sahlala kanti kuzofika iCovid. Ukufika iCovid umuntu akasakhona ukukhokhela imoto yahamba. Nanku umuntu sekumele aphume endlini ngeCovid njalo. Lowo muntu lowo wabona ukuthi lokho akusasebenzi, akunamoto, akusana mali la, nawe usiyaphuma nasendlini. Kwanyamalala wahamba ngathi uya kubo. Washiya into zakhe namanje 4 years wonke into zakhe zigcwele indlu le. UNkulunkulu emkhulu, ngathola ngiba nginebhizinisi nje, ibhizinisi lami laba kahle, ngizithengela umuzi omuhle, isithabathaba somuzi. Angifuni nje ukuzwa lutho ngamo ngomuntu wesifazana, ngikusho kona ukuthi ngibabopha ngaphandle linye. Kodwa hayi, bangigilile abantu engibengithi ngiyabathanda. Lo omunye saqhubeka nempilo yakhe angimazi futhi ukuphi, angimxolelanga nanamhlanje. Usuphelile u-12 years or 14 years, kodwa nje inhliziyo yami namanje isabila ngoba ngathola ukuthi wasebenzisa imithi yakhe kule mpahla zami engangiyishiye lapho. Lowa manje angisanandaba naye, kodwa nje into zakhe zigcwele umuzi wami. So hayi, siyagileka nangaphandle futhi nje kwamina angisafuni nje into engihlanganisa nomuntu wesifazane.
1: Phakade lami, usuyisitha kimi.
3: Ngibingelela lezama zamanga ethemba uyaphile. Wayikhuluma indaba mtama, wayikhuluma indaba ekuseni kuyisonto. Ha, hayi cha. Wezamazama mina ngajikelwa umuntu wami ebengimthanda, sisithandane 7 years. Silobolana kumnandi, sihlala ndawonye, sesakhe ngisho umuzi, sihlala sobabili. Kwakuba November last year, yes, November last year, mhlaka 8. Hayi umfana waqala nje wangenzela into engazi-understandi. Mengimsebenzini yangilandela ngingamboni, ngibuya emsebenzini angifowunele angibuza ukuthi ngizogibela kuphi. Awu, uyosuka lapho aye la ngogibelela khona, ufuna ukubona ukuthi ngizogibelani, ngihamba nobani, ngikhuluma nobani. Akalove emsebenzini, athi aphuma athi emsebenzini angaya emsebenzini zama ahlale lapho ezohlala khona aze abuye ngabo 11 akuya ku-12. Aqamba amanga athi ubekade emsebenzini usebuyile. Hawu, uma ngithi ngiyayilandela indaba, hhayi akho muntu oke waya emsebenzini akaze nje aye, ufuna ukubona ukuthi nginobani la endlini, ngikhuluma nobani efonini. Lapho siyokhuluma naye nefoni ukuze kube uyabuya. Ezama mina ngifuna ukuqamba amanga, ngihlukumezekile kuloya mgano ngani, noma bekuwumendo noma bekumgano noma bekuyini angazi. Ngihlukumezekile kakhulu zami, ngihlukumezekile, nginganakile. Kodwa-ke ngiyamthemba uNkulunkulu, ngikwazile ukuphuma, ngaphuma kuwona. Ya, impela iyaqhubeka, iyaqhubeka zama. Kodwa nje hhayi, ayithinti indaba mauthi wahluka amazwe umuntu omthandayo. Hhayi, wangihlukumeza ubhuti wabantu. Ya, kunzima, kunzima kakhulu. Kodwa-ke ngike ngisho ngithi uNkulunkulu mkhulu.
1: Phakade lami usuyisitha kimi.

noma ngabe sebezame kangakanani ukucindezela noma ngabe amandla wakho asenqunyiwe noma ngabe bazame kangakanani ukucekela phansi ungalahli thawula khona okusengenzeka ngoba okungenzeki kubantu kuNkulunkulu kuyenzeka uza ke ingoma emnandi kakhulu ngalesi sikhathi uAndile umntakambili uthi ke kukhona okusengenzeka ungalahli thawula kwesinye isikhathi abantu baye bazame bethi bayagqiba kanti abazi ukuthi uyimbewu ezovela ifika ihlume imile ibe sithela izithelo ezinhle ngendlela esimangaliso bamangale babuzane bodwa ukuthi ngoba lo muntu besethi siyamgqiba nje kwenzakaleni kanti cha uyimbewu bebekusiza kahle kahle bekuyiyona ndlela le yokuthi uthele ithelo bekuyindlela yokukhuphula bebethi bayagqiba bethi bakucekela phansi kanti bayakhuphula phinde wenza ke uSindiswa Maseko ethi ke liyokuphila endleleni kanti ke uDumi Mkhokstadi uthe wehlukile wena Jesu awufani nabanye sethembe wena ngakho konke kwethu sethembe wena ngezimpilo zethu sawubona ekuseni ma usanda kuvuka ngalesi sikhathi usanda kuvela umsakazi wakho Khozi FM intathakusa nozama wakwamseleko sibonga kakhulu ke kwinkonzo imvuselelo esiyitholeke ngo 5 o'clock nakanjani ke ngeviki elizayo ngesikhathi esifanayo izobikhona njengamanje ke asithole izwi labantu.

0: uzaziswe indoda wayengishaya. Mm. Wayengishaya.
1: Usungena ke manje kwi abusive relationship ke manje eshaya physically.
0: Yes. Ayengishaya wakhe. Wayengishaya zangibe kunyawo la intanyini. Futhi ngiyakukhumbula namazi ukuthi wayeza wakhipha sengizokubulala wena ngelinye ilanga. Yabo engenyanya engangifise lutho mangizama empilweni engafuni ngisho ngithanda abantwana bami mangizama nje ukuthile mina ngumuntu othi mayifike endaweni ngicinga ukuthi uzuhu kwenzakalani la yabo ngumuntu ngoba ngisebenza ngabantu ngigijima nabantu besifazane yabo njengoba manje njoba nginalezi inkinga lezi bengibhekene nazo sengisiza abanye manje bengigijima inkantolo oshawayo odivosayo onjanjani nginabameli ngisebenzisana ngiyalekelela
1: ila sengifuna singene khona ke manje kuze singahambi singaqedi kuphela isikhathi ungashongo ukuthi wenzani manje ukulekelela umuntu wesifazane odlula noma esimeni sakho wakusona njengamanje
0: engingakusho nje ukuthi waphela umshado wami ugayi wahamba nje sithola umsebenzi sengifaka emsebenzini washo wathi sisi angisabuyi ngabona yena ebusuku nje ngimfonela wathi angisabuyi qhubeka nempilo nezingane zakho
1: yeah
0: waphela kanjalo
1: yeah
0: so ngisho ngithi mina abantu besisa mawubona umuntu onengane umthanda ungamshada uma wazi awumthandeli ingane zakhe
1: yeah
0: but ke kuko konke lokho angizange ngiyeke ukuba usizo kubantu besifazane kwabe kuba khona lento ethi be that strong woman yabona uma bekwenzakalani iba strong imanje ngoba vele izimo angeke siyinqaba so mina abantu besifazane uma ngabe kukhona umuntu othi nginenkinga lana lana la uma lukhona usizo la ngikwazi ukumxhumanisa nalo ngiyakwenza lokho ikhona i-foundation yethu iyalekelela kakhulu ngihamba inkantolo nabo ngithole ummeli umuntu odinga ummeli kuba khona abameli engisebenzisana nabo ukuthi bangisize kuningi nje engikwenzayo abanye uma beshayiwe ngihamba nabo kovula icala ngibe yi-support structure la abareshiwe mangabe icala lihambanga kahle ngithola usizo kunawo lo colonel ema-police station engisebenzisana nabo kuningi engikwenzayo ngoba mina ngikutholanga lokho
1: usiza
0: ukusiza nokuthandazela umuntu ngiyakwenza angitholanga ukuthandazelwa mina ngangidinga umuntu wesifazane oneinsiko nenhliziyo ukuthi lo muntu wesifazane usenkingeni
1: utholakala kanjani ke nangulalela usekhaya uyadinga ukuthi alekeleleke esenkingeni akuyona noma khulume
0: okay engingaqala ngikusho ukuthi siyayihlangana njalo ngoSeptember
1: yeah
0: njalo ngoSeptember njengenyanga ka9 ngoba sinokuthi umuntu wesifazane uyadeda ngenyanga ka9 so uma besihlangene siya senza ievent laphayana leyo event leyo sokuzobele izinto zakhe ezintsha lapha na sikhuluma into eyiningi ukuqala ama business ukuthola ama funding indlela yokuya phambili
1: unakekela
0: impilo yakho uzinakekela kanjani uzibuka kanjani esibukweni uzitshela uthi you know what nqobile ngiyakuthanda yabo uzitshela hayi ngiyamthanda lo ngimbona esibukweni so ingomhla ka 19 September kulenyanga le ezayo u 19 empangeni
1: Yeah.
0: Siyaswenka ke laphayana sisuke si happy nje sidansa sifihle izinkinga sibukeka sifani nezinto esidlule kuzona.
1: Yeah.
0: So ngiyatholakala ku TikTok ngu Drama Queen Nqobile Mkhize ku Facebook bawu type nje Drama Queen Nqobile bazoba wonke lawo ma account awu amazovela lapho kusuke kuzovela mina. And then ngiyacela ukuthi ngiyishiye ne number yami engitholakala kuyona. Ngiyacela ukuthi kufone laba abadinga usizo ngiyacela kusiya ngoba ngapha impela kulabo abayibikayo hey guys ngi right ngeke okay 081 567 1206
1: you
0: know WhatsApp ngiyafoneleka futhi kuyona.
1: Siyabonga kakhulu Nqobile mhlawumbe amazwi ongawashiya kumuntu wesifazane ukunakekelana, ukuthandana, umngani wakho, umntwana wakho, bekhuleliswa umyeni wakho, sikhavana kanjani njengabantu besifazane nje ngaphansi komzuzu ukusha amazwi okugcina kumuntu wesifazane sesiyivala nje.
0: Isifiso sami ukuthi singabantu besifazane engathi besingayiyeka lento yokuthi indoda ithathwa kumuntu ayikhiwe esihlahleni.
1: Yeah.
0: Siyeke lento yokuthi kuyophela siyofana iba nokwakho sifane inzondo esinayo singabantu besifazane inkulu kakhulu siyamonazelana umona esinawo uyifune uyazi ngeke ukukhole ukuthi nakulomshado wesibili ngakhishwa umngane yangitshela straight indoda ukuthi ena umngane wakho omxoxelayo mina uyangitshela sesiyathandana futhi ngathi besingaphula umoya wokhondolo ke sithandane ke sizwane ke sibonisane sigonane ilento esiyidingayo
1: yeah
0: ilento esiyidingayo ukuthi umuntu nomuntu engathi angakwazi anga, anga, anga, anga, anga, anga, anga,

0: umsazana bapambili Khoza FM ike ngendala yangithanda njengamanje Barry White can't get enough of your love imbodlomane ke le ekwakuthi mayihamba iyodlala ndawona thizeni kwakuba ne flight noma mhlawumbe ibhanoi lama instrument ne flight ehlukene le ibhanoi labaculi nayo yonke into ngayicabanga Barry White ke kuthiwa ugwaya ubhema mabhokisa ugwaya ubhema ngosuka ebalala ku 7 uma ngase u 8 ngosuku isikhathi 20 minutes osele nje kushaye laphaya uhora lokuqala emsakazweni ohamba phambili ngale kwaloko uma sithi mina nasi zohlukanisa kufa ngiyabuya ngizokutshela ukuthi ke babe hlangane kuphi kuthi ngathi kuseke kwasegoli and the All Blacks attack away
1: Silungiselele uchungechunge lomdlalo womboxo iRugby Greatest Rivalry Series lapho ngikubuzana khona uthando amandla neqhabo lokuzigqaja lindela izimpi ezinamandla kugingwa phansi indodo okufuze ukuduma kwezulu ukubaleka kanye nemizuzu engalibaleki njoba kuzobe kubhekene izimbangi zilolo kunqoba umdlalo nomdlalo uzwa nokwa ukushuba i-taking ayinye ixoxe indaba i-trying ayinye ingashintsha umdlalo noma ngabe umlandeli woqina womboxo noma andela noma yimuphi nje umdlalo osezingeni lomhlaba lo umboxo ongafisi ukugeja lo mabhokobhoko abhekene nama All Blacks seliphumile igama ngempela sibonele khoma iRugby Greatest Rivalry Series ku SABC 2 no SABC Plus yonke imidlalo uyilethelwa ngokuziqhenya u SABC Sports
2: Swipe, uthola kungeziwe ngebirthday kaBoxer. Thenga iBrooks Oros 2 litre amathathu ngo-R99. Nescafe Recoffee 250 gram noma 280 gram leCremorax 750 gram kokubili ngo-R99. Thenga ngo-R1500 uthole i-3 gig Boxer com data. Mahala.
3: Spiwe avuyidlala ingoma shemntombazana avuyidlala gelo yo ngiyapheka ngilalela ingoma ezimnandi hayi Spiwe hayi uyayidlala ingoma shemsisi ngiyabonga gelo
4: Spiwe Sibiya ngo 12 kuya ku 3
0: msazo nabaphambili Khoza FM lapho khona sithi ezingasoze zabona inkosi mina nawe sizohlukaniswa kufa mhlambe singakangeni kwingosi yethu ake ngiqale ngikunikeze nje amaflower akho ungakangeni emoyeni siyaqhenya ngawe kakhulu ukubona kwami ngikubona enkundleni zokuxhumana ngikubona kubambula kude ngikubona wenza into oyithandayo namhlanje kuyangithokozisa ukuthi kukhona umuntu okhona empilweni yakho obekuphusha ukuthi ube yile ndoda oyona namhlanje loko ngeke sikuvimbe ukuthi sikubonile kuzalo sakubona kwezinye ehostela isiphetho ziningi indawo kodwa futhi ukusichaza kakhulu ukuthi wala kwela banana namhlanje ithandani zethu siphethe umJostana Mbele omazi kakhulu njengosomahlaya ngumlingisi umuntu ophinda abe entertainer lalela ke sana sam. Bahlangana ngo-2004 kuphi khona eGoli sineminyaka e-22 sindawonye. Sizade ngonyaka ka-2012 ingabe wawulindeni iminyaka esishade ngayo 14 sishadile. Namhlanje sihleli nabo akahambi yedwa uhamba nesiphalaphala nkosikazi wakhe. Engithema ngimbona ngamthanda ngabona ukuthi no kwakufanele ngempela ukhethe unkosikazi wakho. Waze wamuhle umuntu wakhe sawubona sanibonani imndeni kaMbele ni right ngiyaphila ngaze ngajabula namhlanje ukuthi sihlale nani emsakazweni ohamba phambili Khoza FM
5: masadobe yazi ngithanda nje ukuthi ushaya uhlela khulumnandi kuyisonto udlala umculo opholile unephimbo elipholile uyisiphalaphala uyabona nje mekuyimina phakathi kumkami ngapha kuwe ngapha ngizizwa ngiphelele angazi ngathi sengifunani ngibonga nje nanokuthi inceke umfana lakhe producer ohlelo uthe akaphuma sishiye sisodwa lento ivele ngize ngiphelele bayaphila kodwa abalaleli bo Khoza FM
0: kusasithembu
5: kusasithenjani ngoba uyabona ukuthi ngiphethe yellow bone ngapha ngaphathe i dark chocolate ngiphethe ushokolade
0: Nongiyajabula ngiyabonga kakhulu ukuhlala nani kyangijabulisa for sure ubonile mawufike kube ngasakana ngahayiza ngathi okay uthi ngiphathe kahle kwazi ukuthi sisemsebenzini ngiyabonga ukwazi ukuthi unomuntu othi siphiwe lo sizohlukaniswa ubufa naye tjela mina iminyaka emingaka 14 years uhlaleleni bekulindwe ngento enyuke
6: yini awumbuza
5: hayi phela sahlangana lapha ngalezi ayikhathi abone naye wayesakhula ngoba 2004 uyabona
6: wayesahlanganisa
5: wayesakhula so nami ngisafuna ukuba balekithi mozothatha umuntu ofuna ukuthi sofa silahlane wami ube sosho ukuthi ungibonile iminyaka umnike isikhathi uyabona khona uzolimo umthathi wazo ukuthi ayi awusabuyeli imuva so ingakho sahlane 2004 kwabamnandi sathandana kodwa ke salibopha ke ngaloya nyaka ifindo kodwa okubalekile sagcina silibuka kunomuntu othi awulongalinda awu sengingasukelwa phela
0: ayasukelwa ngempela ayisalinda ngempela tjela mina nahlangana egoli usithembi sichaze siphithe iphithe segoli sabona ukuthi egoli ngiyaphithisela sasachaza la ngendlela ekhanjwa ngayo uma usegoli akhanjwe nje uqonde kodwa uhamba utsheke tjela mina kungani wathi yazini siphiwe inkosikazi wami lo
5: no ngalezi ayikhathi uzokhumbula ngalezi ayikhathi amaciko KZN kwakusana le nkinga zeyitudo nani nani so amaciko amaninga ayefudukela eGoli so nathi ke nami ngaba lelinye lamaciko egcina ehlala eGoli nje ngalezi ayikhathi sakudala sithi ngo 2004 umuntu bese seGoli sisebenzela ngakhona namathista ngakhona so kanti ke ngizogcina ke ngibona nembali ke khona ke ezweni laseGoli ngathi ngiyayikha lembali ngoba ngangibona ama qualities athiza yabona mosazweni lasegoli uyalazi izo lasegoli hayi goli fawuhlunga hayi goli uyahlungwe goli so uyayubheka lezazinto neyincane ubheke nangaphezu kwenyawo nangobhozo egoli agoli hayi ngoba ngase ngithe ukugileka phela egoli ngiqalanga kuyena umama ngase ngithe ukuthi ngabe zini mase sengithi hayi ngathi hayi hayi hayi hamba
0: ngiyamala
5: ngiyamthuta
6: ngiyamthuta ngisethekwini lo ngisafuna abaqhubeka hlalela egoli
5: futhi kwaba ngumthola nje ngadla phansi
0: wadla phansi wamarela
5: phansi athi ngibuyele ekhaya bangizwa ngifone kanti ngiyabuya uthi nihlulile nikoli kanti konke ngibuya nayo akukhona angafuna ukuthi ngibuya ne surprise azothi yafika athi ma yini kodwa usilethele umuntu ngikhonta ngibuya nani sho babe yitshathi ngibuya nemali
0: athi
5: into engana ngathi into enkulu kodwa ngiyabuya ukubikisa ukukhuluma mangifika
0: lalela sisiphokazi ngiyakubingelela imfihlo yenu ekugcineni ekugcine iminyaka emingaka ohlala nangumuntu wakambhense ubaba simthanda kakhulu okumpele empeleni sacela ukuthola ukuthi kungani wathi siphiwe ngiyamthanda lo muntu kodwa futhi yini nisizile kuyimpilo
6: awuthi ngiphinde ngibingelele kuwe sesiphiwe ngiphinde ngibingelele kunabalale because FM akukho kutheni engakusho ukuthi ikuphi kusigcinile ngaphandle kokuthi ukuhloniphana nokuthi umuntu akwazi ukuthi lokhu nalokhu it's a no go zone lo nalokhu phela ukuhloniphana nje nokucommunication nje ukuthi yonke into before yenzeke say communicator ngibona kulokho nje it's not that ukuthi hayi uSipho ukuthi nomthandazo ukuba khona phakathi but into ebalekile communication nokuthi sihloniphane omunye mawa ukuthi because yayazi into zemishado kuba khona ama ups and downs but omnye kufanele ehle omnye omnye omnye ehle kungabi ne conflict so sibambisane kanjani
0: kunja nje ukuthana somahlaya umuntu ozokwenza uhleke umuntu ozokwenza ukhohlwe stress ngiyazi ukuthi nabandle umuntu uyaphila unazi ikhaza ukuthi namhlanje ngikho right kodwa kunjani nje ukuba onkosikazi asomahlaya
6: ndingasho ukuthi kumnandi ne kodwa uthola ukuthi nawo udiniwe manje umdinelo but manje sengisa iphendula ihlaya lento sekumele uzohleke usukhohlwe noba udiniwe ish so kunjalo nje kumnandi because ikhaya ihlale kuhleke ingane ezijabulile nathi nje akufuna ukuthi sidinela nemini yonke a manje sekuphenduka ihlaya yonke into so kunjalo nje emshadweni kumnandi ngiqamba manje because sesi over 20 years manje sisonke ngihlangana ngina 21 years now I'm turning 43 this year yes so sisahlele nje ngafika ngo size 12 manje ngo size 20 16
0: hey lo ndiyabona ba hayi nohlele kahle no into engifisa ukuyithola ke sesiphetha baba umbhele ngifisa uphinde lamazi akho ayawasho kuyena umbona okuqala uphinde futhi uphinde lamazi owawasho uMandisene ethi yazi nisiphiwe sesiyasathana manje sesiyashada ngicela umphindele ngiyazi ukuthi mhlawumbe umtshelile kusena ngazi noma mhlawumbe umtshelile izolo noma mhlawumbe kade wagcina wagcina lapha ngo 2004 egoli ngicela umphindele lamazi lawa amenza athazini kulungile asambe seNatal
5: ayi amazwe amaeka wasukela ahleze ekeleleze endlebeni zakhe ngoba iyona into engamtshela ngathi ekugcineni naye uma ukuthi khona la aseke wathi wathi khona kodwa ke usethola umuntu kwemanje ufuna ukuthi ayovusa umuzi kababa umuntu ophumile emidlalweni umuntu oyimisela ukuthi ayokwandisa zonke izinto zasekhaya azala abantwana kube mnandi ekhaya wabuza naye ukuthi ayi wena uhluke ngani kwabanye ngathi mina uzobona nginike lento ekuthiwa yithuba ngizame ngizifese bathi ke uyazi ke makukhuluma thina abantu abanjenga lo msebenzi lomkhakha esawuthatha umuntu kuba nzima ukuthi akuthathe serious uyabo ingakho sinsikhathi omunye umuntu aza buthi umjust unomfazi
0: yebo
5: umjust uyakwazi ukukhuluma into nanqondo ayibo ngathi umjust umuntu angempela yini yebo ingoba uma usuke usuzibrande ngalendlela ukuthi uhlala ushaya amancoko omunye umuntu ugcine engasakwazi ukucabanga ngale akubone ngalo ukuthi uyabo ubaba ezinganeni zakho ube nomthetho omunye umuntu akangitshela ukuthi I am sure noma uyali ingane zakho uyali bese ngiyadlala albina bese kusedlini kubaba lento yamancoko namahlaya into yasemsebenzini mengingaseke stage singisedlini kuba ubaba nje njengawuboko baba kuwukuthi nje umsebenzi engawukhetha ukuthi mina ngithanda nje ukujabulisela abantu kuhlale kumamathekwa kuhlale kube mnandi abantu bahlale benale smile sakho nje siphiwe ekuba umuntu wasilisa ngabe ngithi umaphiwana bayengizothi umasotobe kube mnandi mina nje into engayenza nonkosikazi wami ngenza short fanele sibabangani khona singesikwazi ukuthi kube khona izinto esifihlelana zona mengithandana nabangani kuba lula ukuthi nibonane mekhono nenkinga noma khona into ekufanele ithi khulunye kungalokho ukuthi umama uthotha ugcine sesaba ukukhumba ngibona wilo babo hlale tense ekhaya mina nje umngani wami uyazi nje ade ngimxoxela nje sizale endleleni ngiphatheke kabe engibrusha la emhlanga ngidriver ethi hayi kuzoba right engiduduzela ukuthi ngishonelwe icrash yami uDolly Parton ngiphatheka bithi uDolly Parton uyazi bekuyicrash yami sekhe emhlabeni manje angikho right shuthi indlela engidla ngayo endlini ingakuphathi kabe ukuthi angisadli ukudla ngalendlela bengidla ngani ngizodla into encane kule ngoba kuzokubuya afihle uDolly uyabona ukuthi kumnandi kumnandi nje kwangiduduza umkami wathi baba khululeka hambile uDolly Parton siyazi ube icrash yakho kodwa ngikhona ngathi kusikazi ngikuthandela ngokuthi wena uma nami uma nami ebuhleni nasemini awu mngami madoda kuyamthanda umngami
0: emsazweni namba phambili Ikhozi FM imzuzu yisikhombisa sele kubamba nehora lokuqala khumbule njalo ukuthi uhlelo ezingasoze zabona ingosi mina nawe sizohlukaniswa kufi khona ingoma la kaRingo ethi into yami
5: ya
0: le wabuya nayo lapha ya mjiba Tjela mina nempeleni nawa amazi ngicela ukuthi uwasho ke ukuyena. Sushilo kushilo savuma Dolly Parton kulungile uzoma nawe siyavuma. Njengamanje ngiyafisa ukuthi umtshele umbuke emehlweni ngicela ukubuka imina.
5: Hayi abe ngiphume kuwe.
0: Eh iphuma mina.
5: Ngoba ngizothi ngiphuma lati ngikubona ethu siphebe sisekwe utsune crash entsha. Eh replace Dolly Parton. Cha. Umngani wami.
0: Uphume kimi. Nanga inkosikazi wakhe siphalaphala sakho uYellow Bone.
5: Oh madodana.
0: Mtshele uthi mina nawe
5: mina nawe
0: sizohlukaniswa ukufa
5: siyohlukaniswa ukufa
0: sesesiphokazi mina nawe
6: injalo nje mina nawe uyazi social arm sizohlukaniswa yona leyo nto
5: nokukhanda lafu
0: na ingoma yeni yaringo ethi into yamsentana kakhulu khona inkundla zokuqhumana
5: ngikhona enkundleni zokuqhumana bangaya ipage lami laphana bathi mjosti bazongithola balandela ipage kuba mnandi kunamahlaya kunayo yonke into sixoxa nje kube mnandi kakhulu basizothola nakhona
0: sesiphokazi
6: yeah ngikhona nami ngusisiphoki sisiphoki's kitchen cause ngingidayisa nokudla lapha eSpruit Rink so abafuna ngibona bangayonibona khona ngimina lo sisiphoki kuphela
0: ngiyabonga kakhulu emsazweni namba phambili cause FM sibathanda sibathandile enkundleni zokuqhubana sobona khona into esingiphathele yona Ringo into yami

Sembu kusase njani ubuya bonke ngephethi yelophoni ngapha ngapha ngaphethe ejacholate ngephethi chocolate ekuba umuntu osisa ngabe ngithi umaphi one bayindlosho masoxoxe.

0: Oh hey, mlalelo Khoza FM ngapheli kuyahlola. Mina imizuzu ngaphambi kohora lesishiya kalombila ngibingelela lapha kundoni yakwethu qhawekazi. Ngiyabingelela sisiwami ngiyathemba niyaphila nonke nomndeni. Ngibingelela lapha kumakhoba nathi makhoba ngikubonile emhlobo wami andiphile nje baphile bonke abantu. Banda banda sambe manje sekuhlwile nali thimba likaNkulunkulu nomntomusha selilindele ukungena. Nangumdidiyeli uphethile ukhona uMakhay kanti ke ukhona ke ngale eGauteng. Angazi ukuthi uzovulelwa ba studio ngobula namhlanje. Boniswa.
1: Uyakwazi kuzenzela into zakhe, hayibo.
0: Your honor. Siyabonga kakhulu kube mnandi panda panda kuba nawe eThekwini. Ngathi ungaphinda ubuye futhi.
1: Mina sengumuntu la. Ngumuntu la eThekwini. Hayi sengumuntu la eThekwini. Uyabona uMiss K ayijabulela lapha. Kumnandi makukubona and sajabula ukukhuluma nabalaleli sibanikeza umculo omnandi kakhulu. Siyazi ukuthi kuyaphela ke. Inyanga yabo mama siyabonga kakhulu fanele sinibongele ma ukuthi nangale nyanga nisiphathe kahle asizizwanga igameke ezinkulu eziphazamisa umuntu wesifazane siyakubonga kakhulu lokho siyabonga kakhulu baba ngwenza asiqhubeni senze kanjalo sibaphathe kahle ngasonke isikhathi sithi singena nje kwintwasanhlobo entwasahlobo singene kahle ngosikhanye so orange so yellow so blue kumhlophe kunjaya utshani buhlaza ubuhlaza yonke izinto nje sikhanye lathi sikhanye sismile sijabule sabantu
0: siyabonga panda panda kulungile lalelo Khoza FM ngo 8 o'clock ukhona ke umafakazi nendaba sekuthemva kwakhe ke sekuyongena kahle uhlelo uNkulunkulu nomntomusha bese mvini kwalo khona uNkosinathwa kaMshengu uzokunika thingcwenga akunike nezinye inhlelo zo Khoza FM igama lami uThokozani uMamkhizi wakaNdlovu ingoma kaHuma Sikela lebesiphuma ngayo ithi Moz kodwa ke nangiya ulow rolls it's summertime nisale kahle.

0: Sikubongile uNkulunkulu wethu ongcwele, wena onguyise wenkosi yami uJesu Kristu waseNazaretha. Nkulunkulu ongadalwa ngamuntu, Nkulunkulu ongabunjwa ngamuntu, Nkulunkulu ongekho ngasho ukuthi wena uvelaphi ngoba nakho ukuvela kwavela ngawe. Nkulunkulu owayekhona ngaphambi kokuba konke okudaliweyo kube khona, wasuvela ukhona uphile ebuNkulunkulwini bakho, uphila ezwini lakho lobuNkulunkulu. Nkulunkulu odale konke, yena wangadalwa muntu. Nkulunkulu osustaina yonke into, kodwa yena engasustaina umuntu, ayisustaina yena uqobo lakhe. Ubani ongalinganiswa nawe, ubani ongafaniswa nawe, ubani omkhulu ukwedlula wena, ubani othembekile ukwedlula wena. Sathandaza ke Nkulunkulu namuhle ebusuku, sisahlangene Nkosi enkazimulo ukuthi ube ngakithi usihole. Konke sizokwenza kulolu hlelo sikwenze siholwa nguwe, sisizwa nguwe, ngoba singabantu abasizwa nguwe Nkosi enkazimulo. Iba nansi Nkosi engcwele, usulekelela konke sikwenza, sikwenze ngokuthula okuvela kuwe. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha sakuthanda Nkosi enkazimulo. Amen.
1: Siyakuthanda moya engcwele, hlala nathi ke sikhuluma iindaba zakho uNkulunkulu kulolu hlelo uNkulunkulu nomuntu omusha uLindo kuhle mhlongo loyo okade esivulela uhlelo ngomkhuleko wakusihlwa ulaphaya ebandleni Apostolic Faith Mission iGarden of Worship eMalvern eGoli eMabuneng. Siyabonga kakhulu ke kuyena uLindo kuhle ngokusivulela kamnandi ngomkhuleko uhlelo lwethu namhlanje. Singena ke esigabeni lapho khona siyaye sibe neyingxoxo zahlukahlukene kulona uhlelo uNkulunkulu nomuntu omusha namhlanje futhi indalo indaba sizokhuluma la nomfundisi uThepo Ndlovu obhale incwadi ebizwa nge Confessions of a Pastor's Kid okusho ukuthi kulandwa indaba la yabantwana oyomntwana ozalwa umfundisi. Kuyangithokozisa ke namhlanje ukuthi sithi umfundisi Thepo Ndlovu ozalwa umfundisi. Kunesisho ngezulu esithi umfundisi akamzali umfundisi, kodwa namhlanje sinaye umfundisi ozalwa umfundisi esizokhuluma naye. Kodwa sizozwa kabanzi ngendlela yakhe yokuba umntwana okhule ezalwa umfundisi, ingqinamba ababhekana nazo, ubunzima ukuthi ukhule ibandla lonke likubukile, umphakathi wonke ukubukile ukuthi wena ke njengobaba wakho ehamba indlela kaNkulunkulu nje, wena wenzani, iziphi izinqumo ozithathayo, uzithatha kanjani, wenzani ngasiphi isikhathi. Mfundisi uThepo Ndlovu sawubona, angikubingelele kuNkulunkulu nomuntu omusha.
2: Sisibonisa ngithathe leli thuba ngikubingelele, sibingelele nabalaleli beKhozi FM eluhamba phambili.
1: Impela kuyintokozo ukuthi sinawe namhlanje sizokhuluma ngokuthola injongo yakho kuNkulunkulu, kodwa vele uzalwe ekhayeni elimaziyo uNkulunkulu nelimazisayo futhi. Awusilandise mfundisi, mhlawumpe ubani uThepo, uzalwa nini, uzalwa kuphi, uzalwa vele ubabe sewumfundisi noma ukuthi ekukhuleni ubabe bese athathe isihlalo sokuba umfundisi ebandleni?
2: Sisibonisa ake ngiqale ngokuthi ngibonge ithuba lokuthi silethe ufakazi lekha angihambi ngedwa, ngihamba noMamvelase.
1: Amen.
2: Uyanibingelela naMamvelase. Lithi iBhayibheli banqoba ngali gazi lemvana nangalizwi labo lobufakazi. So nami ngizophosa itshe ethuneni lesitha. Mhlawumbe masiqala singaqala ngokuthi ubaba waba umfundisi ngo-95. So angizalelanga ekhaya lobufundisi kodwa ubaba waba umfundisi 95. Indlela yethu yahamba lapho ke from 95 ubaba up until kufike lesikhathi manje usese umfundisi. Mina ke ngokuzalwa, hey yazi mothi sikhuluma indaba zomsebenzi, ngangingacabanga ukuthi ngiyoba umfundisi. Angazi futhi ngifisa ukuba umfundisi. Ukhona umngama ngakutshela lokho ukuthi angazi futhi nami ngifisa ukuba umfundisi. Angazi ukuthi kwenzakale kanjani, kodwa ngahamba ke ngayofunda bengifisa ukuba ummeli. Yebo,
1: okay.
2: Ngahamba ke ngayofunda ke ubumeli. Hey, ya ngahlangana nezinto ezinzima ke lapho emfundisweni zami. Ngashintsha i-course ke ngangena kulokhu kwe communications.
1: Okay.
2: Yebo.
1: Ila ukhona manje, ila ukwazi khona ukuthi wabelane ngezwi likaNkulunkulu nomphakathi wonke. Sifika kanjani kwincwadi Confessions of a Pastor's Kid? Yini le ethi kwena ngaphakathi? Ngiyafisa ukuyixoxa indaba yami, ngiyafisa ukuthi ubufakazi bami uzwakale kube khona abafundayo ebhukwini.
2: Sisiboniswa ake ngisho ukuthi okokuqala nje angikho ngcono. Lokho futhi ngiyakuvuma, ngiyakusho mina ngomlomo wami, ngiyafakaza angikho ngcono. okwesibili le libhuku akulona ibhuku lokuhlaza ibandla phela ngathola amakhwali mina esengikhipha ipost ukuthi ngithi ngiyolontsha incwadi kwathiwa mina yini into engiyenzayo yokuhlaza ibandla hayi lasekhaya singisho nje abantu abaningi abahlukahlukene abavela ibandla nje ya umzimba kaKristu so ngifuna ukuthi abantu bazi ukuthi leli bhuku akulona ukuhlaza ibandla ngoba ngabe bengihlaza ibandla ngabe ngibhalile ngezinto ezenzakele ebandleni angibhalanga ngezinto zasebandleni kodwa ngibhale ngeyinqumo ezasathi mina ngangena nasenkingeni impilo yami yacishe yaphela ngeyinqumo eyithathe mina kodwa ke ezinye zayo zinfluence ikhona ukuthi abazali abafundisi ngahlanganisa incwadi ngiqala ukuyibhala ngo 2019 kuze kufike lesisikhathi sokuthi uNkulunkulu athi cha sekuyisikhathi manje ngoba phela novalo belukhona kuthi bayothina abantu ngikhuluma izinto ezilimaza kodwa I decided ukuthi cha isinqumo ngiyasithatha manje ngiyangena ngiya release incwadi
1: ngifuna sibuyele ku 1995 ubaba ebekwa esihlalweni noma eba umfundisi webandla eba nebandla aliholayo ishintsha kangakanani impilo yomntwana okade khula azi ukuthi ubaba yebo siyakhonza yebo siya esontweni kamasonto yebo siyamthanda uNkulunkulu laekhaya yebo siumndeni okholwayo kodwa manje sengibukwa njengomntwana kamfundisi bonke abanye abantwana angisafani nabanye abantwana sengibukwa njengomntwana kamfundisi sishintsha kangana nempilo kwenzakalani yini oyibonayo wena umntwana omncane ubona ukuthi hawu yazi sekushintshileke manje ukuhlala kwethu la ekhaya
2: sisiboniswa njalo mangimenywa ngiyokhuluma ngayo le ndaba yabantwana abafundisi ngihlezi ngiveza la ukuthi inkosi uma ingane zabo zizalwa ziyafundiswa ekuzalweni kwakhona ukuthi wena uyingane yenkosi unakekela abantu abakutshela ukuthi wena ubabakho inkosi wena lokhu kumele uphile kanje abangani bakho bayabhekwa nalawa uyakhona kuyabhekwa ukuthi uhamba nawo nobani nenzani kanjani ingane zabafundisi siboniswa azifundiswa ayitshela wena uthola nje sokuthi sekuthiwa likeya singabafundisi iphela lapho akunamuntu oqaqeshayo akunamuntu osho ukuthi hayi indlela yotra bafundisi kuphilwa kanje kumele wenze kanje fanti wenza so ezinye izinto nami ngiyifunda sengiyifunda sengibona nami ukuthi oh kanti akumelanga ngenze lokho okay lokho akumelanga ngikwenze kodwa akekho umuntu angifundisa ngisifuna nje nami endleleni nje ukuthi hayibo phela sekukhona umehluko khona empilweni yami from Japan nje
1: kulo mehluko umupho ngathi ubunzima kakhulu ukuthi wamkeleke noma ujwayeleke ukuthi sokukhona lo mehluko manje ukuthi mhlawumbe kumele uye esontweni njalo wena zonke izinsuku noma ukuthi mhlawumbe abantu manje bazokubuka ngendlela umuphi nje umehluko wathi yabonake lo unzima kakhulu ukuthi ujwayeleke no mhlawumbe nawe owubonayo kwabanye oza kwenu nabanye ezinye izingane okukhulume nazo mhlawumbe ezizalwa befundisi
2: into enzima kakhulu ukuthi yonke into yenzayo ibukwa abantu and yonke into iyenzayo abantu kukhontemele bayikhulume ngalokho okwenzayo ingane zabafundisi ah ngane umfundisi yenza kanje ah ingane kamfundisi ayibingeleli ah ingane kamfundisi awu ijp awu kanti yinto mina engiyenze mina njengomuntu lokho kube nje ukuthi kube nengqindizi thizeni because yonke into iyenzayo fante wazi ukuthi wonke umuntu ubhekile mabakubheka kanjalo ababhekanga wena babheka ukuthi wena uyingane kabani kahle kahle ingane zabafundisi vele ukuthi ingane zabani hayi zona ngoba uma abantu angathi akutshe ukuthi ubuza umuntu ukuthi ngubani mina kahle hayi ingane ka Apostle Ndlovu akekho nje umuntu oyibheka ingane njengengane so siqala manje ke manje ukuthi okay ake sifundiseni ibandla ngalo lolu hambo leingane zabafundisi ukuthi hayi ingane zabafundisi ziyafana nezinye izingane umehluko nje ukuphela khona ukuthi bona bayingane zabafundisi kodwa nje yonke into yenzayo hey sisibonisa kunzima uyabuka nje yonke into yenzayo
1: ngoba noma sowenza okuhle akukuthi wenza okuhle ngoba nje uyingane right ingane elungile wenza okuhle ngoba abazali bakho babefundisa wenza okuhle ngoba kufanele phela vele ngiyacabanga ukuthi kuba nzima kakhulu ukuthi kube khona into oyenzayo nje ekuthiwa yeyakho nje wena oyenzayo yonke into ibuyela ekutheni uzalwa ubani
2: yonke into ukuvuka kwamekseni ngihambe mina ngihambise lokho kuxhunywa instrument akekho umuntu othi hayi wenza kahle hayi vele kufanele kuvuka ingane kabani ngithi mina sisibonisa ngeke uzungikhole ingane zama manje ningane zabafana ezintathu nentombi yodwa ntombazane yodwa ziyavuka 14:10:6 ziyavuka ziye enkonzweni lokho bengikuyenza ngokuxhuma iinstrument ziyakwenza lokho and ziyazi nakuthi la ekhaya siphila kanje akekho umuntu ozoshayela izandla akekho umuntu ozotshela ukuthi ini makubhedile kubhede ukuthi anifiyanga ngesikhathi yini ukuthi izinto ihambe kanje kuze kwafika ngesikhathi ngengahamba nje isikhashana ngomsebenzi omunye wake wabamba wathena ngeke azakhona ukuyenza lento ekuseni afika ekuseni ngo-8 kuze kuphume isonto uyagoqa yonke lento le wathi ingane zakhe nangeke zikhona ukuyenza lento le bese lapho maqeda ukwenza konke lokhu uyongena enkonzweni yabantu abasha uphuma endlini ngo-7 ubuyela endlini ngo-7 and umthetho wala ekhaya ukuthi akekho omunye umuntu ongayenza lento le abazali sisibonisa nawe nje ingane zakho ngekuvuma ukuthi ziphume ngo-7 zibuye ngo-7 kanti nenzani lapho esontweni langa lonke uyabantu kanjalo so awushayela izandla esontweni fanele uyenze uma ngabe kukhona into ephelayo gijima wena akuthunywa ingane kamfundisi
1: la ebhukwini ngivele ngavula ikhasi mfundisi Ndlovu ngibona upage 68 uthi regret and responsibility ngizwa igama lokuzisola le regret ngizwa igama lesibopho iresponsibility bese uthi uma ngaba ngiqinisile nginazo izinto engizisola ngazo bese ubhala uthi ngifisa engathi ngangilindile ubhale ngesingisi ke lokhu wathi I wish I waited ngifisa ngathi ngangilindile ngangilalelile ngangikhethe kangcono ngangithe cha awusibuyisele lapho wawukhona uma ngaba eyiphi le ingxenye yempilo yakho ekwenza uzwe usho kanje uma ubhala leli bhuku
2: sisibonisa angifuni ukutshela mama ngilimele kakhulu ngilimele emoyeni ngilimele ngiyacaba ukuthi nengqondo kodwa la ithinteke khona khona izinto engidlule kuzona ngitshela ukuthi mina ngiyenza ngoba impilo yami akukho la iyakhona uNkulunkulu akanalo iplan ngempilo yami kunabantu engihlangane nabo ngaphila nabo kodwa ngibonile ukuthi la bengenzi ukuthi ngifuna ukuphila nabo kodwa ngangenziswa ukuthi ngifuna ukuthandwa kanti ngiyiphasela abantu abangekho right khona uma ngakutshela ngeyodwa into namanje sangishaya ngicabanga ukuthi yenzakale almost 11-10 years ago sasihamba sisiphumile nabangani bami sathola ukuphuza sashaya i-robot mashaya i-robot labo bengihamba nabo balimala emotweni khona ohleli ku-wheelchair and njalo mangivuka ekuseni ngiyamcela uNkulunkulu Nkosi ngicela ungixolele kwakungasimina ubeshayela kodwa ngifisa ngathi bengazi kangcono kunabo ngangafanele ngibe khona lapha uma uJona iskepe le abantu balahla izinto abalahliswa ukuthi khonte wrong abayenzile bona izinto bazilahla ngoba bacawa ukuthi khona into abayenzile kodwa kanti uJona uphakathi kulomkhumbi abantu bayashaya ngoba uJona uphakathi kulomkhumbi so mangicabanga ngibuyele emuva ngiyabona ukuthi hayi uma mina ngangekho la leya ngozi angeke iyenzakale yiyona nje ikunye lokho ayasola kakhulu kakhulu siboniswa lapho angaze ngifihle nomkami nje uyazi ukuthi leyo mpilo leyo ngiyasola ngayo angazi ngangenzani angazi ukuthi futhi ngayiqala ngayenzelani lempilo kodwa nje ya
1: nalokho FM sifuna ukuthi sigunye mathe sikhuluma la namhlanje nomfundisi uThepo Ndlovu obhale ibhuku elithi Confessions of a Pastor's Kid njengoba ke uzwa ekhuluma nangezinye zezinto azisolayo naye ngazo sikhathi ligamenxele sishaka lombili hora

0: Uyazi ngikhumbula sisebancane ngangicabanga ukuthi ukuxolisa kwakuyinto esheshayo. Uthi uxolo. Omunye umuntu athi
1: ayikho indaba yase-Afrika engaxoxwa ngemzuzwana nje engu-30 kuphela. Ukuze uyizwe kahle yonke nge-African Time. Thenga iCastle Mixed Out namuhla bese uskena i-QR code noma ungene ku-website yethu. South Africa Bishop. Akiyona abaneminyaka engaphansi kuka-18.
2: Boniswa moto ku-Cozi FM luhamba phambili.
3: Ukhosi FM lohamba phambili uhlelo uNkulunkulu nomuntu omusha nami uboniswa moto Mzebetshana hlala nawe nje njalo ngasolesi sikhathi 8 kuya ku 9 namhlanje sinomfundisi uThepo Ndlovu obhale ibhuku Confessions of a Pastor's Kid My Journey to Finding God uyena ke usilandisayo ngendaba yakhe namhlanje emfundisi Ndlovu ngaphambi ukuthi sigwinyamathe busa silandisa la ukuthi impela indlela inendlu kaNkulunkulu uyawathi ukuyishiya waceza endleleni wahamba ngendlela yobumnyama nawe ozisolayo ngayo kukhona umhlabeleli othi uNkulunkulu wangifuna ngidukile wangihlenga ngiboshiwe wangikhipha ebumnyameni awusilandise ngoNkulunkulu ekukhipha ebumnyameni ekuhlenga udukile.
4: Yes siboniswa engakusho mina ukuthi uma ulahlekile uphambukile endleleni abantu bakushayela izandla ngathi khona into enhle oyenzayo nokuthi nje ngoba uyingane kamfundisi khona abashoyo ukuthi bebabukisa ngami kuthiwa wozani nizombona ingane kamfundisi esiphuza nayo la sidla naye idakamize la nembona ubani lo ingane kamfundisi le bekhona abantu bebangishayela izandla kanti bangishayela izandla ukuthi ngiyendleleni yami kuyekufeni ngayithola ke sengihamba endaweni lapho bengamelanga ngihambe kuzona nakhona nje nalapho uNkulunkulu yazi uNkulunkulu uma kubizile ukubizile noma yini engayenzakala noma ungangena kuphi uNkulunkulu yokutomula phakathi kwayo abantu bathi balimale wena ungalimali abantu baluza impilo zabo wena ungabe right into yokuqala yenzakala bese ngiphakathi kwedakamiza kakhulu futhi ngabona ukuthi impilo vele isiyaphela and umuntu oqala wabona ukuthi kunenkinga la uma wami what's content engekho right ngawo and ngiyabona ukuthi konto engekho right ngawo konto ozenzayo singazazi benganasi siqiniseko kodwa nje engikwazi ukuthi washo wathi konto oyenzayo singayazi ngiyayibona uma wami wathi kumina angeke siye ukukhulekela ngoba uNkulunkulu nenjongo ngempilo yakho and kufanele ufike lapho kumele ukuthi ufike khona into enkulu eyenzakala empilweni yami ngathola ingane bengina 20 ngaphandle komshado hayi nonkosikazi wami lingani mayifika malanga ayithe ngathi usibusiso ngabona ukuthi manje la ngiyekufeni manje and usibusiso uzongidinga uma ngingekho usibusisa impilo yakhe ngeke ibe right kulapho ngaqala ngathi hayi ngiyashintsha manje kodwa ngishintshanga kuphela kube khona nokunye efanele ngabe bekungibulela ngabona ukuthi labe kumele ngabe ngiyafa kodwa zanga ilanga lokugcina siyongena la siyobhema khona into zithi bese sizibhema umngane wami wa collapse uma awa kanjalo beyangasakhona bathi ngesilunge overdose mina ngayitshela ukuthi ngizommela mina ngoba la sikhona into yokuqala asazi ukuthi kuphi asibazi laba bantu lobo busuku lokho babenzakala ngasho ukuthi inkosi uma ungikhipha la ngaphuma la ngalibona kusasa angeke ngiphinde ngikwenze lokho angeke ngiphinde ngibuyele emuva ngeke ngiphinde ngibhema ngeke ngiphinde lo ngiyohamba ngiyakulumba engizwana naye osekwe inkosikazi wami ngithi mina ngidinga usizo ngamtshela ngathi ngidinga usizo and kuzofanele ngiye ngahamba ke ngathathi inyathelo ke ngahamba ngafuna usizo abazali bami bebangazi ngilibele ngekhonza sizoboniswa abantu abazi ukuthi la ngikhona angiyafa kulapho ke ngafuna usizo ngaqala ke ngafuna abantu abazongisiza ngahlangana nomuntu owahamba nami indlela bathi uMamhlabani wenza inkonzo le deliverance ungisize kakhulu ngahlangana no babamncane wami umfundisi babamahlalela wangisiza futhi naye kakhulu ungikhulekele usathana impilo yami bese kayijontshile kodwa ngaqala kanjalo ngabuyele emuva
3: right siyakuzwa manje maso subhala ibhuku uthi mawukhuleka uNkulunkulu uthi engathi lo myalezo na

Ngibingelele bazalwa negameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Gama uLindo Kuhle, sibonga ngamhlongo sendaweni yaseJohannesburg okhonza ebandleni eGarden Worship Center okungeyi-AFM ekhona endaweni yaseMalvern eJulis. Ngikholwa umfundisi ubaba uZimba nomama uZimba etholakala endaweni yaseJulis ku-25 Spain Street okuyila engikhonza khona endaweni yaseJohannesburg. Kafishane nje izofisa sifunde ivesi likaNkulunkulu encwadini kaJohn chapter 1 verse number 40 nakhona othi ulizwi waba ngumuntu wahlala phakathi kwethu sabona inkazimulo yakhe, inkazimulo yozelwe yedwa uyise egcwele umusa neqiniso. Uvesi number 17 makhona umthetho wanikezwa ngoMose, umusa neqiniso kweza ngoJesu Kristu. Siyencwadini kaThithu chapter 2 uvesi number 11 okufundeka kanje, ngoba umusa kaNkulunkulu ukusindisa ubonakalisiwe kubantu bonke, uyasifundisa ukuba sidele ukungakholwa nezinganeko zethu sihambe ngokuqonda nokulunga nokumesaba uNkulunkulu kulesi sikhathi samanje. Inkosi mayibusise ukufunda kwezilayo egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ufishane nje bangcwele, ngizofisa ukuba sikhulume ngomusa. Ngaphambi kokuba sibheke lamavesi esiwafundile, ngizofisa nje sizokuhlehla kancane siye encwadini kaGenesis sahluko sokuqala verse number 1 verse number 26 akhona. Ngizowahumusha nje amavesi ngenxa yokubamba isikhathi. Verse number 1 lithi iBhayibheli ekuqaleni uNkulunkulu. Lapho iBhayibheli lisivezela uNkulunkulu njengoNkulunkulu munye, singanabo uNkulunkulu abaningi, sinoNkulunkulu oyedwa. And iBhayibheli engifuna ukuqaphele futhi ukuthi iBhayibheli alizihluphi ngokuletha ubufakazi bokuthi uNkulunkulu uyaphila noma uNkulunkulu ukhona. Livele imusho nje njengoNkulunkulu okhona, njengoNkulunkulu ophilayo. Yingakho phela incwadi yamaHebrew lithi chapter 11 lithi ozayo umele ukholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona futhi uNkulunkulu uyaphila, ngoba iBhayibheli alihluphi ukusiletha ubufakazi bokuthi ukhona uyaphila. Livelele imusho nje njengoNkulunkulu okhona noNkulunkulu ophilayo. So ufunda kumele ukuba aqale akwamukele lokhu ukuthi uNkulunkulu ukhona, uNkulunkulu uyaphila. Uverse number 26 wakhona sahloko 1 kuGenesis. Uma ulifunda kahle livesi lithanda ukusivezela uNkulunkulu, liphinde lisivezele uNkulunkulu ukusobala ukuthi sinoNkulunkulu munye ohlukene iziqo zintathu, uNkulunkulu Baba, uNkulunkulu Ndodana, uNkulunkulu Moya Ngcwele. So ngizo uNkulunkulu umunye, asinabo uNkulunkulu abathathu, noNkulunkulu umunye kodwa ohlukene iziqo zintathu, bonke bayalingana ngokwamandla nenkazimulo, uNkulunkulu munye. Kodwa kafishane ngizofuna sibheke ingxenye yobuNkulunkulu, uNkulunkulu indodana elithi iBhayibheli ke kuJohane chapter 1 verse number 1, ekuqaleni kwakukhona ulizwi, ulizwi wayenguNkulunkulu, ulizwi wayenguNkulunkulu. Lapho iBhayibheli sivezela ngokusobala ukuthi uNkulunkulu indodana wayekhona ekuqaleni, ngaphambi kokuba kudale konke esikubonayo, wayesevele ekhona ekuNkulunkulu, enguNkulunkulu. Mase lithi futhi iBhayibheli muqhubeka ufunda, konke kwavela ngaye, ngaphandle kwakhe akuvelanga lutho. Likhuluma ngoNkulunkulu indodana. Mase lithi iBhayibheli ke ulizwi waba yinyama, wehla waba yinyama, wakha phakathi kwethu, sayibona inkazimulo yakhe kungeyozelwe nguyise, egcwele umusa neqiniso. Egcwele umusa okungukuthi bonke ukuphelela konke komusa kaNkulunkulu kwakuwuye. And lapho lisivezela ngokusobala ukuthi umusa wenziwa samuntu ngokuphelele kuye uJesu, eyisambulo esiphezulu nomthombo wawo wonke umusa, wawukuye uJesu Kristu lapho. Mase lithi iBhayibheli kulenye ivesi silifundile, umthetho wanikezwa uMose kodwa umusa kweza uJesu. Ugcwele umusa futhi umusa uza ngaye. Kungukuthi awukwazi ukuhlukanisa umusa kuJesu futhi awukwazi ukuhlukanisa uJesu emsini. Uma ubona uJesu ubona umusa, uma ubona umusa ubona uJesu. Uma wamukela uJesu wamukela umusa, uma wamukela umusa wamukela uJesu. Ingakho phela uJesu athi uma bembuza abafundi bakhe besibonisa uBaba, athi uJesu obone mina umbonile uBaba.
So kunjalo ke obona umusa ubona uJesu nobona uJesu ubona umusa. Umfanekiso omunye singawusebenza nje singafanisa umfanekiso welanga. Uma uzwa ukufudumala noma ubona ukukhanya usufana nomuntu olibonile ilanga noma ungalibonanga. Ngoba akukho ukufudumala nokukhanya ngaphandle kwelanga. So kanjalo ke nomusa kanjalo. And into ngifuna inothi ukuthi ukufudumala nokukhanya kusile ilanga, ilanga likulanga, ukufudumala nokukhanya izinto ezivela elangeni kodwa ngaphandle kwelanga akukho lokho. So kanjalo ke kunolayini omncane okhona onyekuzunaka ohlukanisa umusa noJesu because uJesu unguNkulunkulu ngokupheleleyo. And umusa uyisipho sikaNkulunkulu. So and noJesu uyisipho esivesilethe uNkulunkulu ebantwini. So umusa no Jesu kunye umusa ungumuntu uKristu uJesu kodwa ngifuna ukukhumbula ukuthi uJesu unguNkulunkulu ngokuphelele so kunolayini omncane okhona ohlukanisa umusa noJesu kodwa yinto enye engahlukaniseki umusa noJesu. So incwadi kaThithu chapter 2 lesifunde lithi umusa kaNkulunkulu wambuliwe awukwazi ukuthi imithetho wambuliwe noma isifundiso sebandla sambuliwe. Umuntu wambulayo sokwambulwe umuntu osuke wambuye manje iBhayibheli uyasifundisa. So kuveza ngokusobala kumele ukuthi uyasifunda kuveza ngokusobala ukuthi umusa ungumuntu onguJesu ngoba uyasifundisa. Awukwazi ukufundiswa imithetho yebandla elithile, awukwazi ukufundiswa noma yimfundiso ebhalwe phansi, kodwa uma kuthiwa into iyakufundisa futhi ungumuntu loyo okufundisayo, ufundisa ukuthi qha esonweni, okuveza ngokusobala ukuthi umusa umuntu okufundisayo ukufundisa ukuthi uthi qha esonini. So umusa ke umuntu uKristu uJesu. So umthetho wawubhalwe ematshweni kodwa umusa ungumuntu ophilayo. Umusa wavela futhi umusa uyasifundisa and lowo musa bazalwane umuntu uKristu uJesu. So umthetho uthi yenza lokhu kodwa umusa okunguJesu uthi ngilandele.

Umsakazo olalele lokhozi olumaphiko phiko oqala kuzala phana ke emceleni Combine Primary School bekunikeza ke ingoma emntane kakhulu ethi bathi ithi Virgin Slumber Song. Kulona ke ukhozi olumaphiko phiko imzuzu mayika nje ithi ke asiqale ngapha nomkanjani bese sibuya siqhubeka futhi nomculo omlale kakhulu. Kodwa lindela nomkanjani zothi lapha ke ngo-10 abuye umafakazi asinikeze izindaba zogcina zosuku, kanti ngale kuka-10 sinengxoxo impela evuthayo. So ngizoyikhuluma nje kodwa ngeke ngikhulume manje, ngikhulumele zika siqale la.

0: Mshengu nabalaleli bakho ngithe namhlanje ke ngikubhalele ngiyazi ukuthi sekunesikhathi ngikulandela inhlelo nehlukahlukene kodwa ngiyoxile kakhulu kulezi zithinta ke uthala Sege ngahlukumezeka kakhulu kwezothando Mshengu kodwa ke namhlanje kukhona lensizwe ngiyayithola kanti izinto zami bezihamba kahle nasemsebenzini yonke into angikusho nje konke okuthintana ke nemali kimi bekuhamba kahle konakale selokhu ngiyaqaphela ukuthi selokhu ngahlangana nalensizwa into zami ngathi zivalekile ngiswela ngize ngiswele ishimali ka petrol kwayona le moto ayikazi be angikaze ngihlushwe imoto kanje ziningi izinkinga manje angazi noma inkingi kumina noma ikuloyi ngithandana naye eseke ngathi khlala nabo siyesa inkankanya lento indaba ithi ke Mshengu kungenzeka yini ukuthi into zami zibhimbiswe ukuhlangana nalo wesilisa mhlambe kukhona izinto azenzayo ngale ngasese ngingazi na noma imina mhlambe ngifike kulobo budlelwane ngisuka kwenye indawo nesithunzi sakhona nobumnyama bakhona ngizongena kulolu thando ikho izinto zingasahlangana ekubhekise kuweke wena kebulele lo Khoza FM ngoba sokhuluma ngalelu daba nalabe ngivamise ukuthi ngeke ngibe nabo kubamemile namhlanje abanye ngathi ake babeke ingxenye yale ndawo lento yokunganyelwa isithunzi somuntu kanye nezinkinga zomuntu ithukisi zokubamba wena mhlambe nike nathuka nahlangana naye ngokocansi nihlanganiswe luthando kodwa nitheni ngalalanda wonye zaseqala oba nezinkinga iyayithiweni lento yini lekufanele ilungiswe ngaphambi ukuthi mhlawumbe ungene ebudlelwaneni obusha na uma kukuthi ikhona lento kufanele ilungiswe yini lekufanele ke uyilungise ukuqonda kabanzi ke ngalolu daba ngifisa ukuthi ke ngiqale ngomkhulu umlaba ngapha ngaphambi ngikhulume nomalala ke phezulu ngapha naye ezokwazi ukusilekelela lezi nsizo ngeke ngaba nazo la emsakazweni ake ngiqale ngawe umkhulu umlaba uyaphila futhi
1: Tonga lamavuso ngiyabonga ngiyakubingelela ebusuku ngicela ukubingelela nje nabalaleli bonke abalaleli umsakazo wethu omkhulu sanibona ebusuku
0: mfowethu nodlamini ngapha ngiyafisa ukuthi umbingelele ngoba ukhona
1: Sibalikhulu ngicela ukubingelela zakwethu ngiyabonga kakhulu ukuthi nibe kanye nawe ngalesi
0: sikhathi mhlambe ngiqale ngawe mlaba mkhulu kulolu daba lokunganyelwa noma lokunyathela uthi ungahlangana nomuntu bese izinto zivele zibhede ngempela ngempela ibizwa ngani lento yini le ekuyiyona okungenzeka ukuthi uhlale nayo mhlambe yazi yakungamela ma ukuthi ningamelile lento ma ukuthi amashwa bebhekene nalolu noma mhlambe niqalekise bezibhekene nalowo muntu ma usungena kulobudlelwa lobusha isuka ikhona into obekufanele uyenze
1: Mshengo siyabonga kakhulu udaba nje oyithanda ukuthi lujule kakhulu abantu abaningi abahlala belibukela phansi futhi abangalenaki ikakhulukazi ithina njengabantu abayizinsizwa angikhumbuzeke Mshengo umuntu njengoba ephila usuke ephila ngenyama bese kuba nomoya ophila kuye sisathola namshengo
0: ngikuzwa kahle
1: siyabonga ngalesikhathi umuntu ephila enyameni inyama uyayigeza ngaso sonke isikhathi afake insipho afake izinto ezibizayo kwathi inkinga umoya mshengo uzokwenza isibonelo yingakho uma umuntu kade eshonelwe iboyfriend yakhe bese kuthiwa ngahambe ayokhuluma nayo ethuleni ngaphambi kokuthi iyongena emhlabathini afika yale ayitshele ukuthi mina nawe sisathandana manje usuke eyokwala umoya ukuthi umoya wale boyfriend unganamatheli kuyena because uma unamatheli kuyena uzomhlupha and uma singakhuluma ngalento kamoya isilimaza izinto eziningi ingakho ke mshimo kulodaba okhuluma ngalo ukuthi umuntu uthe sethandanile nomuntu bese kuba ukuthi umoya ubunsina balowo muntu angithi lo muntu kade ethandana naye bihlangana uhlangana inkaba kwakhona ukuthanda umtsina nobumoya bakhe nalowo muntu yingakho umshengu manje kunomuntu osilalele othi kade ngahlukana nalowo muntu nginomunye umuntu manje but ngiphupha lo wabuntu oyi-ex yami hhayi ngobe kuloya hhayi ngobe kushaya ngey'khafulo but umoya wakhe ulokhu ukhungethe wena ukwembathile ngoba uwazi ukuthi umuntu unamathongo asuke emembathile uma mshengu nginentombi ngigwazela ngiyenzela yonke into ngiyenzela izinto ezinhle uma mina sengihlukene nale ntombi izoba nenkinga yokuthi izolokhu ikuphupha wayo uze kwathokoza ithongo layo elithi eyiyazi lo muntu ube umkhwenyana o-right ube senzela zonke izinto bese uthole ukuthi wena usubhidlikelwa i-relationship yakho elandelayo yingakho kubalulekile ukuthi uma uhlukana nomuntu hamba phela uyokwenza ukugezwa noma ukuyihlambulula okanye ukususa le nsila yalo moya walo wamuntu ukuze uzoqala uhambo olusha uma uzongena nensila yomuntu omdala othande nolusha mshengi izokushaya because kuyohlalahlala kwenzeka izinto ey'ngane bese kuvuka izinto ezadlula ngemumva bese kube ngazithi umuntu omusha othandana naye uthwala amacala akudala so mshengi ngaphambi ukuthi ngibidle amaningi esakele kubalulekile ukuthi uma usumuva on uthole omunye umuntu hamba phela uyogeza insila ukuze uyoqala uhambo olusha kuyenzeka-ke mshengi ngoba umlaleli kade veza uthandane umuntu izinto zakhe zivele zibhede kakhulu kukaningi-ke emshengi singakuveza lapho number one uma uthandana nomuntu ikakhulukazi umuntu wesifazane uma kukhulunywa ngegama elithi mshengi ukuthwala siyojula ngelinye ilanga kunesiphathi ukuthi lisuka kuyo kule nto yabantu besifazane that's why uthola kunabantu besifazane ney'ngane uthola ukuthi seyicuye because le nto yokuthwala isuka lapho ekugameni nabantu besifazane ngifuna ukutshela umuntu oyinsizwa-ke manje nongilalela ukuthi umuntu wesifazane ohleli naye endlini wokwazi ukuthi uthwele naye ungakazi uzukazi ukuthi uyothakatha noma uye emozambique noma ezimbabwe ngoba abantu bakholela ukuthi le nto yokuthwala into yokuthi ubulale umuntu wenzeni yini ngisho njalo mshengi ngalesikhathi uthandana nomuntu wesifazane wokukubheke uma unomakoti uma uxabana naye endlini izinto zakho ziyabheda kukhona abantu namhlanje abazongitshela ukuthi since ngahlukana nomuntu wami izinto zami ziyabheda babe-understanda kahle abantu basemandulo ngokuthi umfazi akaxoshwa ngoba babazi ukuthi umfazi uma eseganile kufanele umakhele umuzi aze afele layikhaya because uma umxosha ukhiphe isithwalo salayikhaya ukhiphe inhlansa yalayikhaya banethonya labo banomoya wabo abantu besifazane abakhandwe ngawo okufuna siwuhloniphe ngoba uma besishintshela besiqalekisa besibophela kunezinto ezisilimaza hhayi ukuthi ngiyabakhukhumeza ukuthi abangene phezu kwethu but ngikhuluma ngale nsila yalo moya osuke uhlezi umuntu ukuthi uma uhlukana nomuntu bese kubheda izinto nakuye umuntu wesifazane futhi kuyenzeka uthole ukuthi uzohlukana nesoka uvele kubhede zonke izinto zakhe zibe mnyama ngesizathu sokuthi amathongo kade emphumelelisa amathongo kade ephila naleli soka kuyenzeka nawe mfethu uthothe idlazi lakho libi kodwa ngokuphatha kahle umkakho kuvuka ogogo nomkhulu bomkakho bethi ngeke simbukelele umkhwenyana enkingeni bekulekelele ngenxa yokwenza kahle but ngifuna ukuthi siveze ukuthi yonke lento yokugezeka nalento yokuthi ifike ilimaza abantu ema-relationship ukuhamba nomoya osuke ungcolile osuke ungawugezanga and then ufike ukulimaza phambili once wahlukana nomuntu hamba nje uyogeza abanye babenza nje emandulo kwakuthi umuntu umayaliwe kwakuzithiwa hawu waliwe hamba ogunda ikhanda because uwaliwe ususe lezino lendala kumilino lezintsha abanye babephuma beyemfuleni beyochopha beyogeza bethi siyosusa isikhwakhwalala ngoba ngezinjani ngaliwe kwakuyihlazo kuyichilo ukwaliwa so uma-ke wena usuwaliwe geza-ke lo moya phela wokwaliwa ukuthi ungaphindi ubuyelele yingakho namhlanje athi umuntu ngiphila nomuntu namhlanje kusasa sesihlukene wawugeza yini umoya wokwaliwa kusukela ekuqaleni wayigeza kinsila yalo wamuntu kusukela ekuqaleni mshini
0: mkhulu bamba nje kanjalo ungabusanyakaza angimfake Clems nalo daba lusethebeni ngiyacabanga wonke umuntu ose ingamethusa le yokuthi susa kanjani isithunzi noma ke lezi zinto oya wathuka wahlangana nalo ebenithandana naye uqhubeka kodwa uthola ukuthi la uthi ufika khona uthola ukuthi izinto asahambi kahle
2: ngibingelele abalalele emakhaya nakuwe emshengo no baba umlaba sibonge ithuba lokuba khona namhlanje la studio no kulolu daba okhulunywa ngalo le indlela eyiningi kodwa kakhulu kuyiyona le ayisho nobhuti lapho ukuthi le yokuthandana kwabantu kakhulukazi njengoba singama-Afrika noma sabantu abamnyama khona lento yokuhlangana nokuyidalwa ngingakho kuthiwa noma abantu bethandana kodwa uma bengashadila kumele balale kakhulukazi kusuke ekhulunywa ney'ngane kodwa leyo nto isuke ibalekelwe ekutheni once nahlangana imoya yenu izohamba igcina ixhumana ukuxhumana kwayo uma senihlukana futhi uzothola ukuthi omunye usekhalelwa isidalwa salowo muzi ngoba bona bese bethembile ukuthi umakoti lo noma umkhwenyana lo so leyo nto ihamba iphinde yokushaya phambili la usuthi uyakhona usuthi uqala ubudlelwano obusha kodwa okunye ngolunye uhlangothi kuyenzeka uthandane nomuntu kanti umuntu usebenzisa igeze ezithize zokuthi akwazi ukuthi ukontroleke noma ubambeke noma nizwane ngendlela yena afisa ngayo okuzothi mawusuthi usuyaphunyuka noma sephela lobu budlelwane bese iyaqala ke inkinga mawusuthi uyaphambili ngoba uhamba nalentsila nalezi igezo bekuthiwa akathathe lento ageza ayolala nawe so lezi zinto ziyahamba ivuka ingakho kubalekile ukuthi masungena ebudlelwane lombusha ube nayo indlela yokuthi ugezeke usungafuna ke indlela yokuthi ugeza kanjani ukuze ukwazi ukuthi niye phambili ngoba le nto ibizohamba ikushaya ubona ukuthi kade ngisebenza kahle imali kade nginayo kodwa nganele kwafika lo muntu izinto zami zabheda no mhlambe kungenzeka ukuthi uyena kungenzeka ukuthi akuyena so ukuze kube right kuhle ukuthi ugeze before udlulele phambili kodwa abantu sibakhoshineke ukuthi la sikhulumi ngomuntu oganile waqhoyisa umuntu oganile baqhoyisana nomkakhe no awukwazi ukuthi uthi ugeza leyo nto ngoba ukushada lokhu kwesizulu noma uganana kwesizulu ayikho indlela yokugeza uthi uyakususa ngoba suke sekuphambene inanzi lapho kwahlanganisa idalwa
0: uselapho nje mhlawumbe ke sihlehleke siye sekuthenini ke nakho ngihlangana naye inkosazana bese ngidudula zonke izinto kodwa phela nje uba ngihlangana naye nje sekumthatha kumeza inkosikazi akukona ukuthi uqalwe yimi uno hambo lakhe la ohamba nalo ngenze njani uku ngitshoka ngimthatha ngizomfaka lapha ekhaya ngingathi ngizomfaka lapha ekhaya kodwa ngimfaka na wonke amabiba endlela labede edlula khona
2: kunohlelo noma kunendlela ekugezwa ngayo kukhona imithi ethize esetshenziswayo kodwa mase kuziwa mhlambe ekugananeni lukhona indlela yosiko lalowo muzi noma bafundiswa ukuthi kwenziwa njani ngoba izandla zomunye umuntu ziyasuswa kumuntu ngoba iyona lento ezokwenza ukuthi noma usuthi uyadibana nayo uthole ukuthi awubi namandla kahle ngoba ngokomoya ispirit saloya umuntu sisambambile that's why kusuke kuthiwa kuhloniphiswa kuthiwa kugezwe izandla zomuntu kahle kahle kugeza ukuthi ubelala nomunye umuntu so leyo nto kubaluleke ukuthi ayigezeke isuku ukuze niphile impilo enhle nenormal kahle
0: ngamafuphi lapha Dlemse usho ukuthi kungenzeki njengoba sikhuluma nje kumanje ebusuku kunomuntu othola ukuthi usemshadweni nonkosikazi wakhe kodwa ayisuswanga izandla naleyo kodwa futhi inkinga abanazo inkinga engenza ukuthi iba sekamereni le yenza kube nentuthu phakathi kwabo bobabili ngoba lo wesilisa uma njalo bekufanele bahlangana athola ukuthi akasa kunezinto ezingahambi kahle induku yakhe ingaperformi ngendlela okufanele iperformi ngayo kanti inento yokuthi imiboya yalaka kuphuma khona unkosikazi ayivelanga yasuswa ivelu yaqubuka manje la endlini lezo kwenza ukuthi kuzobe kuphuma sekuphuma izinkulumo ezihambisana nokuqhathanisa ke manje ngoba umuntu bese zoqhamisa ethi isibhamu sakho sifishane sifishane uma kwenze njani nini awusasizwa uma kwenze njani nini usiqhathanisa nasiphi enye inhlokohlela ebike yadubula
2: ikhonto enjalo njengoba uyichaza le yokugezwa kezandla ibalulekile kahle kahle ukuthi kusuka umoya obumngamile wale yansizwa le kade zwana naye njobe sebuyele seza kulobu budlelwane ingakho kuthiwa umunkosikazi mehanjelwa indoda nendoda mehanjelwa unkosikazi uyagezwa then emva kalokho ingakho kuthiwa unkosikazi ungaveli nje ulale naye baze basebenziselele itemu lokuthi akalale nohlanya kusuke kugezwa leso simo ngaphambi kokuthi bese hlangana nawe so izinto ezinjalo ezibalekelwayo ngoba izohamba zikukhunge zikubambe ngelinye ilanga uthola ukuthi noma ngithi ngiyolala naye angikwazi ukulala naye igazi alizwani no ingoba khona lesi spirit efanele sigezeke kuqala
0: Mkhulumi laba ngiyathemba ukuthi ukhona ngiyafisa ukuthi kule mzuzu mhlambe iphinde ikufake nawe siqhubeke nazo lezi ngoba eminyi amanye amakhaya kunemsindo khona ubone ukuthi nawo lo msindo ufuna ukufika kuyimpande ukuthi kusuke kuphi kugcine kungabambeki kungenzeka ukuthi nalemsindo ebakhona exokozelayo phakathi kwabantu abasemshadweni sekuba ngabasemshadweni inayo le mthelela
1: impela mshengo cishe ngaphinde ngibala amanye amapoint abemabili kukhona lento eyenziwa abantu besifazane uthole ukuthi wehlelwe isaga esafunda isikole kwavele wakhulelwa mhlawumbe wayisenza lokho kuthiwa i-abortion ungalenzi iphutha umuntu wesifazane ukuthi uziyongena emzini womuntu lotshola uqhoyiswe kanti kunengane wayikhipha esikoleni izofika isusa umsindo ngaphakathi emshadweni awungeni ungakazi ugeza lethwaye iveza uba kudlalini ukuthi ibalulekile lento yokugezwa because miningi imimoya umuntu asuke edlule kuyona secondly mshengu akufuni ukuthi siyikhohlwe le okuyiyona elimaza abantu abaningi kuma-relationship uyakhumbula ekukhuleni kwethu mshengu sisagijima nqono kukhona labo ogoga babesibamba amatotolozi bethu bethi babhema ugwayi bethimule kanjalo omkhulu ababethi omakoti babo besho besebancane bayahlupha mshengu ukungabanikezi i-attention uyafumendo uthole ukuthi kuvuka lowo gogo nje omdala ngokuma kamoya ethi mina ngayikhethela wena usemncane kodwa usanginaki uyena muntu osuke isidalwa eza nenhlanhla futhi osuke kudonsela unkosikazi kodwa uma ungasalwenzi usiko lokuintroducer lo nkosikazi kuleso salukazi vele uzobuyisa isikhwele besedala isehlukaniso phakathi kwenu so ngamanye amazwi mshini benuthi ababheke nabantu abadala abayizidalwa ababembathile ikakhulukazi kuthina abantu besilisa lo muntu olo wagogo ufika angene phakathi kwakho ulele nonkosikazi uthi uyamthinta isibhamu vele sinqabe impela ukudubula hayi ngoba ugula hayi ngoba kufanele kumame clinic kodwa lo gogo usuke ufuna umnikeze iattention uthi cha nanga umnakweni ongusibanibani ngicela ubambisane naye kuzophela yonke lento so ngamanye amazwi ngiyakuveza ukuthi okunye kusuke kuqhandwa imimoya yabantu abadala abantu abadala abasuke besendethe abasuke senze usiko oluthize ukukhombisa ukuthi siyabahloniphi and then wenza leyo nto once usuqedile okanye kube izinto ezingcola esangena nazo laphaya emshadweni angiyibale ngokuthi-ke mshini abasuke ukuze ubone ukuthi lento kamoya ilimaze kangakanani izwi lethu abantu bengayinakeli kunalento yokuthi sekukhona abantu abaphila nobulili obufanayo bethandane nobulili obufanayo bangabakithi siyabathanda kodwa mshengu yiyo yonke lento esuke idalwa umoya kwenzeka kanjani mshengu ukhuleli umama wakhulelwa ingane yentombazane uthe ma isuke ingane yachitheka okanye ingane yokuphila uthe seyikhiphile le ngane wahamba wayogezwa kodwa wangayigeza lento ekuthiwa isibeletho because ezinye izinto esiyoke sikhuluma ngazo ukuthi uma umuntu eseshonelwe ingane ngayigeza yena kodwa kukhona lento ekuthiwa ukugezwa kwendlu ingaphakathi lade kuhleli khona ingane once wangayigeza indlu mshengu kade ukhulela ingane yentombazane kanti kuzongena enye ingane kube ingane yomfana ingane yomfana izokwelekwa yilowo wamoya wentombazane iphuma ingane isinomoya wentombazane kodwa umfana ezinye izinto zemshengu esiyibonayo ukuthi thina njengabantu abayisindlula zesintu ziyasilimaza thina njengabantu benze iminyama ngokungayinaki izinto ngokukamoya kanti lento kamoya ijulile that's why nabodokotela bangaphesheya sebeyivuma manje ukuthi uma ugula une-BP une-TB bebuze ukuthi akekho yini ekhaya oke waba naleyo nto because lento yomkhokha nalento yomoya osuka kubantu abangasekho iyahlala kubantu abaphilayo
0: kulungile zofisa nje ubambe kanjalo laba kwena ke mlalelo Khoza FM isikhathi mase kanje sethe ke akinikeze ithuba kungenzeka ukuthi le ngxoxo sikhuluma ngakhona kombuzo onawo noma mhlambe khona ufuna ukuphawula ungathumela ke i-voice note yakho ku WhatsApp number yethu le msakazweni Khoza FM noma kungene bukhoma kule nombolo 0806302437 lolu Khoza lomaphiko phiko ubusuku obuhle nonkosana kaMshengo njalo makuyesonto siqelela
3: Ingaba ubinjelwe, ingaba unezikwelede, iMCS ingakusiza ukuthi usule igama lakho. Shayela ku 083-244-0046 noma ku WhatsApp. Basiza ekususweni kwezikwelede, ama-account anezikwelede ezisalele emuva, izahlulelo kanye nokususwa kokungakhokhi. Shayela ku 083-244-0046, 083-244-0046. iMCS Service izimali egunyaziwe yi-NCRDC 2615. Uthino C uyasebenza.
4: Uma singaphumeleli awukhokhi imali. Sewakavelelwa yini ingozi yemoto? Wena, noma ingane yakho, nalimala kanzima, nangasithola esinaphezulu ngokulimala kwenu. Thina singanisiza ukuthi nithole konke okumele nithole.
5: Ummeli, uJustice Rachel Namsame, uzokusiza. Thumela SMS ubhale ukuthi siza ku 43909. Ku 43909. Justice Rachel Namsame, uzokusiza.
6: Sukubuhle nonkosi nathi Mshengo

0: bca.co.za ukuze uthole eminye imininingwane vakashela www.bccsa.co.za.
1: Umsakazo olalela cause olumaphikophiko nolamba phambili, ngiyafisa ukuthi ngithathe le voice note ngoba mhlawumbe kungenzeka ukuthi ubabudlamini aphendule ngapha naye futhi laphana ke umlaba aphendule. Ake sizwe nanga umlaleni.
2: Ngibingelela ukhuzini, ukhuluma noNombulelo Mhlongo waseNkandla Qhudeni. Mina ngibuza ukuthi leso sinye nisho ukuthi ugeza umoya wesinya kubaba lo kade ekhuluma ekugcineni. Ugeza kanjani? Ngoba kuyenzeka ukuthi uphuphunyelwe ingane ungazi, kodwa ugcina usukuzwa-ke ngababonayo, uyafisa ukuthi ugeze. Manje awazi ukuthi uzokugeza kanjani. Mina bengicela nenkosiyami ngichazele lapha, ngoba ngiyafisa ukuthi-ke ngigezeke leso sinya kungabi nayo inkinga.
3: Sawubona baba uMshengu, nehambile sakho lapho Cousins FM. Ngisacela ukubuza baba uMshengu ukuthi ngabe mina le nkinga engingaba nayo, ngoba sengathi ngathatha isinqumo sokuyeka ebudlelwaneni ngenxa yayo, ngithi uma nginomuntu engizwana naye ngizwe ukuthi ngiyamthanda uma ngingekho eduze kwakhe, kodwa uma sengifikile kuthi nje cliff, ngizwe ukuthi cha angisamfuni ngempela-ke manje. Ngizwe ukuthi nje kumnandi mayele nami nginde siqhelelene ngokuhlala ebudlelwaneni bethu, bekuyinto ebingihlupha kakhulu ngaze ngagcina nje ngayiyeka-ke ey'ndabeni zezothando. Angazi noma mhlawumbe kuyiko ukuthi ebudlelwaneni obukade bungaphambili angigezwanga na. Ngiyabonga kakhulu, ngicela ungazisho igama.
4: Sawubona Dr. Lapho, nomkhulu Mndaba, nomkhulu Dlamini. Ngicela ungazisho igama lami. Ngingomunye umntwana nami ohlushwa yimoya kakhulu. Le nto ikuyenzeke kumina, futhi angasho ukuthi iyenzeka kumina. Kangangokuthi sengize ngadecide nje ukuthi ngingabi nawo umuntu wesilisa, ngoba bengithi uma nginomuntu wesilisa kwesenisikhathi kufika amakhehla mlawu 2, bangibuza ukuthi ubani lo. Ngisho kwesenisikhathi bakwenza nje babo iy'ngane zami, bathi ubani lo, ngasho ngathi babo iy'ngane zami, bathi ufunani la ngoba uzosingcolisa, uthi uzosikhonga nini. Ngamtshela wabazama ukubakhonga ngemali, bathi bona bakhonga ngemali, bakhonga ngempahla, kwagcina sahlukana naye. Manje le nto iyangihlukumeza kakhulu nje, ngoba ngisho ngizothandana nomuntu kufika bona kuqala, kodwa kuzothi uma sengithandanini nalowo muntu jikijiki uvese sixabane ngendlela engayiqondi ukuthi kwenzakalani, kwenziwa njani nako nje.
1: Umsakazo olalela cause olumaphikophiko ngifuna ukuthatha nango futhi omunye la
5: kumavasoshemo njani. Ngiyabingelela ney'hambelo zakho lapho. Ngicela ukubuza-ke, uma ngabe ushadile mhlampe wase uyaphuma, ukuthi-ke khona kuhamba kanjani, yini okumele uyenze uma ungumuntu wesimame ukuze izinto zakho zihlale zilungile?
1: Kucishe ukuthi kulezi iy'nkulumo nalabalaleli abangenile, angaze ngiqale ngawe Dlamini ngoba ukwakhuluma ngendaba okulinisinya, kodwa ke usuphinde uthathe kule mibuzo ayeminye makuwukuthi khona othanda ukuthi uphendula.
6: No, kuloko kwesinye msakazi, kahle kahle umuntu uma ekhuleliwe ingane yaphuphuma yenzeka unganaki-ke, kakhulukazi abantu abayingane zey'kole, uthi ubone engathi uye ey'nsukwini zakhe kanti sekuphuma lokho okuphumayo okuyihlulo okuwumntwana lo. So lo, kodwa umoya wayo usuke ukhona ngaphakathi. Ingakho kuthiwa kwenziwa le nto yababelethisi umuntu ahlanjululwe, masibe ukuthi kuhlanjululwe ukuze kulesi sinye engingahlali engingathi sekubekwenye ingane kutholakala ukuthi sekhona umoya othize. Leyo nto iney'ndlela kokwenziwa ngazo ngokokuthandaza, kuyenziwa nangamasiko athize nemithi ethize iyasebenza neywasho zakhona. So kodwa umuntu osuke kwenzela masibe ukuthi abone ukuthi lento isukile, umoya uphumile ukuze ingakho kuthiwa babelethisa ukuze ukuthi mase kuhlala omunye umuntu ngesinsikhathi ingabi khona lento ngoba izo

0: kudala futhi naleyo nto indaba yengane kakhulu nayo igcina ibahlukanisa even abazali noma nasothandweni kugcina kufana ngoba igcina isizenza sasilwana ngenxa yolako luthize so kulabo abanye lento yemoya iyahlupha ke ingakho ezethi umama kwathiwa faneke indoda imkhungu uqinisile lapho ngoba akusho ukuthi uzoze ushade nalowo muntu uma umuntu wemoya nje masibheke ukuthi kwaziwe ukuthi uba lo hlangana naye kodwa akukhunge ngendlela efunwa abantu kakhulukazi yena kusenkingeni ngoba ungenwa amakhehla amakhehla awazuthanda uhlalihlale ube nomuntu olala naye ombatha nayo kanti bona bahleli ngalesi simo abafuna ukuhlala ngaso nalo omunye usiso okhuluma ngokuthi umuntu uyamthande kude kodwa mase naye agcine ngamthande nalapho kungenzeka ukuthi
1: kube lento engathi ithema
0: yesikhefe engathi kuyisichithwanyana no hayi ngoba kunjalo kungenzeka ukuthi nakuye nemimoya ethize efuneke niqala ayilungise ukuze akwazi ukuthi kumukeleke leso simo okanye ke kungenzeka ukuthi izinto ke zemoya emimbi that's why sikusebenzisa thina kakhulu lento yokuhlola kubalekela ukuhlola izinto noma ngabe uyakholwa ngendlela okholwa ngayo kodwa kubalekela ubathola abantu abahlolayo ukuze uthi uma wenza into eqondile ukuze kusasa ibe nomphumela
1: umkhulu laba
2: babungise
1: kukula ma voice note wazwile abalalele kukho konke kuhlephula ngoba ngizama ufuna ukuthi nginayo umbuze ngifuna ukubhekisa kuwena ngolimi lwesilungu baye bakhulume ngento ekuthiwa ama soul ties into yokuthi ngokuba wakwe wahlangana no ngokucansi naleyo muntu kunzimana ukuthi phinde kube khona enenzo ukuthi nihlukane
2: Siyabonga kakhulu mshemi angiqale ngivele lapha ya endabeni yama voice note ikakhulukazi umama lo onenkinga yokuthi uthandana nomuntu maye kude once wafika eduze bese kuba yinkinga kunento esijwayele ukuzenza thina ikakhulukazi mhlambe kumama ngaqinisekisa ukuthi unalento ekuthiwa umdliwa uthola ukuthi bamvusela nje umuntu emathuneni bazomganisela yena okanye bamvusa lo muntu bazomfaka egcekeni nakubo and then lo muntu lo once waphila naye uba yisoka kuyena ebazini definitely makhona omunye umuntu wesilisa uthi uza kuyena uzomkhandela isichitho iqiniso lithi ke mjengo baningi abantu besifazane abanenkinga yalento yemdliwa ngangokuthi abanye sebebamba imishado yabo bayasinda nje mshengu senze into zethu sehle kodwa uthola ukuthi ama feelings awasekho totally akezwa lutho kodwa usebamba umshado ukuthi eyi kuyothiwa ngiyajola kuyothiwa shuthi khona la ngijabula khona kanti umuntu uphila nomdliwa waganga nje umnakwabo noma kwaba umuntu wamganisela ngomuntu ongasekho wayeseyalimala nje kanjalo kwi-relationship bese siphendula lo othe yena ushadile mhlambe bengazi mtshenga ukuthi ubuzele
1: ekutheniniusephuphumile waye ngaphandle wathi kuyodla ngaphandle
2: mshengu kuba yinkinga ngoba ikakhulukazi mshengu silahlisa into uzokhumbula mshengu ukuthi umuntu uma ungakazi ushonelwe awuthandani nomuntu ongakazi ushonelwe kwakuyihlazo nechilo ukuthi ngiyinsizwa ngihambe ngiyombatha nomfelokazi number 2 uma uyinsizwa yakwenu awumbathi nomuntu oshadile awulokothi wenza into enjengaleyo ezinye izinto zeyimoya esiyikhungetha esiyilanda ngaphandle uma umama kuwukuthi ushadile umuntu oshadile mshengu uyakhululwa ukuze kuzohlukaniseleke endabeni zeingane bengizombuza mina ukuthi ushade umyeni wakhe usaphila okanye umyeni wakhe usashona because iyahlukana lento ingakho ngisho ingane engakhona mayizalwa ingane ezalwa umnkosikazi eganile umyeni ekhona ibizwa ngevizandlela kodwa ezalwa unkosikazi eganile umyeni engasekho ibizwa ngelonga noba ngedaka so uma kukuthi umyeni akasekho uyakhululwa yena akhululwe ngabasekhaya kuqala kwakuthungenwa umuntu wala ekhaya uma engekho umuntu wala ekhaya noma engekho amngenayo kuba nomuntu omdala ohambe yobika amkhulule ukuthi cha ngoba usemusha uzephuma ayahamba ayoyintshontshela bemtshele futhi makoti phuma uyontshontsha kodwa ungabonakali nendlela eyenziwa ngayo e-professional but nalokho kufanele kube khona into eyenziwayo ethintwayo ngempahla ukuze umoya walo muntu owumkhwenyana wakhashade nawo ungafiki ulimaze lo wamuntu asuke eyontshontsha naye futhi ungaphinde ubuye ezolimaza yena bese ukuthi-ke mshengu lokho kukuthi hhayi uyena muntu wami njengobathi uveza ngokwamasoltati yebo kuyenzeka mshengu uthole ukuthi eyi impela lo umuntu wami ngaphandle kwakhe kuvele ukubonakala ukuthi ayi impilo ayikho that's why abanye bezibethatha isinqumo sokuthi hhayi ngabane ngiyibulale kunokuthi ngiphile ngaphandle ukabani udalelwene umoya wenu wakhonekthana kwakhonekthana ithunywa kwakhonekthana amandlozi mhlaka ngena imoya emibi yabathakathi benisha ngeziqhitho lihlukana kungafa umuntu kungafa ingane because wena sekhomputha usakwazi ukuphila ngaphandle kwakhe
1: Msangazolalela ukhoze olumaphikophiko ngifisa ukuthi ngibheke la ngoba bakhona engibatholayo abalaleli lems ngiyaphawuthi siqhubeke mhlawumbe ithatha abalaleli kwinombolo elula kakhulu kuwena ke mlaleli ungangena inombolo ithi 0863002437 sikhuluma ngalolu daba uphuma kanjani usuke noma ususe insila noma ususe lokhu obekubambile kulobuthandana naye kuze uqhubeke nempilo kule ndaba yomuntu osuke eshatile aphuma ayodla ngaphandle indoda ikhona ithiwa
0: no leyo iyichilo kahle kahle uthi indoda ikhona uphuma uye ngaphandle uyokhimfino ngalendlela abasho ngayo ngoba la edalweni noma ungakwenza lokho kodwa idalwa zala uganwe khona zikubhekile izalukwazi zakhona namakhehla khona so njoba wenza lokho kwenzayo ngaphandle ubuya nokungcolo zokufaka la ingakho ke sinsikhathi namadoda aphakathi kwekhaya umnumzane qobo oloqondene nawo uthola ukuthi mhlawumbe ugcine shona ngoba ugcine ngasendoda yalutho ngoba wena uhambe uthatha ngaphandle ubuye uze ngaphakathi kwekhaya so alikhi isoka lomuntu wesifazana likaze libe khona so kubalekile nabo mama sibaxwayisa ukuthi no ayikho into enjalo futhi leyo maseyenzekile iyadinga ukuthi ithetheke ngendlela efanele ukuze nasemsamo noma ubuyiselwe nasekhaya uhambe kuyokwenziwa ingakho njalo umuntu wesifazane megangile kwakuthiwa kabuyiselwe ekhaya bese kubuya nempahla sekuzohlawula ngokuvumelana kwakulelo gceke ngoba kusuke umuntu esengcolisa idalwa zakhe wangcolisa neza kubo la esuka khona sokubalekela ukuthi abantu bazi ukuthi akukho ukugeza okunjalo ngaphandle kokuthi lithethwe icala nje uliqonde lithi ngqo
1: awuthi ngenze nje ake size la ko line sibone sebathola ni lapha abalaleli usokhoze sawubona
3: yebo umshayeli
1: njani sikhona thina futhi kunjani
3: hayi sikhona oh umgomisi bengicela ukubuza ukuthi uma kwenzeka uthola umuntu esifazane njani naye bese uhamba kwesikhathi bese kuthiwa hayi wakhethwa abadala bese khona isikhathi bese ngiyagcina bakhona ingxabano ngicela ukubuza ukuthi basuke bengasakusekuyenza njani basuke bengasamfuni noma-ke mhlawumbe khona okufuneka kulungiswe nano okwesibili ukuthi izandla zisuswa kanjani ngiyayibongela
1: kulungile lalela-ke emsakazweni awuthi ngithathe omunye sokhozeni sabona
4: ndaba mshengu
1: baba kunjani
4: hayi siyaphila umjaji la
1: baba umjaji
4: hayi ngiwazwile la madoda ayishaya kodwa ke bengicela nje ukubuza sineyinkolelo eyiningi lana umuntu wami akawusebenzisi umuthi akakholelwa futhi emadlozini kodwa iyasidla le nto bakhuluma ngayo yini ke manje engingayenza mina lapho ngoba siyathandana uthando futhi alikhethi ukuthi uzokhetha umuntu okweyiphi inkolo ngiyabonga
1: ngiyakuzwa ngiyakuzwa izwakele izwakele le ake size la ukhoze sawubona
5: sanibona mthengi
1: sikhona thina kunjani
5: hayi siyaphila mthengi ngicela ukubuza kubaba lo ukuthi nangabe umuntu athole abantwana yokwela njani bese elinye liyenda kuyafanele ukuthi enzelwe umsebenzini wenhlambululo ngalo owenzile omunye efele ngoba kusaba umuntu oyedwa
1: uma uthole amaphahla
5: yebo bese linye liyenda
1: okay
5: angithi nakushoniwe kube kwenziwa umsebenzi wenhlambululo
1: yes
5: iyenziwa nenhlambululo nangabe kwenze solo
1: ngiyakuzwa ngiyakuzwa cha lalela-ke emsakazweni bakuphendula angazi qala wena Dlamini
0: no ukuphendula kula kule mbuzo yobaba kakhuluka ke ngiqale kubaba le yokuthi umuntu sekuneyinkolo eyithize omunye akakholelwa kulesi simo mhlawumbe umuntu osonda la esonda khona noma ngesimo esithize yingakho namhlanje kuthina ekusebenzeni kwethu sekunama-product athize asesetshenzwe ngenye indlela amanye anjengeyinsipho ngiyalinganisa ukuthi insipho kodwa ikhona le lempande esuka ikhona phakathi kuwukuthi ngeke uzobone njengalezi insipho ethize ngeke ngidayise. So senzela leso simo esinjalo ukuthi si accommodate bonke abantu ekutheni noma ngabe uthi lo mina angisebenzi iwash izinto ezithize insipho kodwa iyodwa megezile izokwazi ukuthi iyenze lento okumele mayenzeke lokugezeka either kususwa lezo zinto esifanele isuke kuyena. So sike senze kanjalo ke kulesi sikhathi samanje. So okunye ke kulezi zinto ayibalayo umama ikakhulukazi lokwabantwana lapho kusuke nginomphefumulo othize odlulile ukuthi umuntu oyedwa kodwa khona umphefumulo othize odlulile masibe ukuthi ibe khona leyo nhlamulo eyenziwayo ukuze nalo osemmelo khona ophilayo bahamsane kahle ukuze angamcindezeli lo osedlulile. So ibalulekile into eyinhlamuluko elapho kodwa umuntu osuke emele leso simo esinjalo uyena lo ophilayo ngoba egcineni kosukwenzelwa yena ukuthi naye agcine ekhulile aqhubeke nempilo efanele.
1: Mkhulumi lapha.
2: Siyabonga kakhulu kubaba Dlamini useyihlahlelile ngendlela kade ngizwa ngayo ikakhulukazi ngiyayithanda le mhlawumbe ngelinye ilanga mshengo mayisiphi ithuba leyamawele kusafanele ukuthi ke sikhulume ngoba idida abantu abanye beze bethi angingene elinye emgodini kuqala ngaphambi kokuthi ngingene elinye and sizofuna ngihlaziye ngelinye ilanga ukuthi lo moyo obizwa ngowele hloboluni kamoya and uthiwa uwele ngoba kwenze njani kodwa indlela abuza ngayo mama angeke ngize ngidlamani ngisake ngendlela ubabudlamini aseyiphendule ngayo ukuthi impela lo muntu lo uyagezwa ukuthi ungomunye umuntu uyagezwa egakhuli nensina nethunzi kuyisintu sethu ukuthi uma omunye umuntu eshonelwa bese yageza suse lawo mathunzi lawo. So kubalulekile ke mama ukuthi lokho udlule khona bese kuphinde kuvela lapha kubaba badekhala ngokuthi abayisebenzisi izinto ingakho namhlanje njalo uma uyohlola enyangeni ithi hayi kufuna uyogezwa emanzini ahambayo kufuna uyogezwa emanzini ahambayo buyisela izinto emandulo insizwa yayiphuma iyochopha emfuleni igeza emanzini ahambayo kusuka insina naye ubaba bengayihambela nje nomama beyoyigezela emfuleni emanzini ahambayo ewodwa nje ayasuka amathunzi ayahamba ngokwenkolelo zawo because kusuke kusuka lo moya bese kuba umfowethu loqalile othi yena unenkinga kuthiwa bahlanganiswa abantu abadala kodwa babona sebeyahlukana. Mhlale ngithi mshengu abantu bashawa into eyodwa ngabe uthisha udokotela ufunde kangakanani once wangayinikeza imoya iattention izodlibhiza izinto zakho uzothola ukuthi ngempela lowo muntu wawumnikezwe ogogo nomkhulu bakho kodwa ogogo nomkhulu bakho khona into babefuna ukuthi wena ubagcinele yona wena wasuliphele ukunaka uthando nalowo muntu wesifazane wakhohlwa izinto abayicela kuwena so ukuzeke wena ugcine izinto zabo bazokuqeda umphapho befaka isichitho phakathi kwakho nalomuntu othandana naye. Abaningi abantu abalimele ku relationship kusengena imoya yabantu abadala ngoba basuke bephapha bengasafuni ukulandelela izinto abasuke benikezwe zona. Umuntu azamphupha impela ebusuku ukuthi hayi ngamnika ogogo ngaze ngamphupha uyamhlonipha yini ngoba ezinye izinto ezenza ukuthi umuntu ahambe ukuthi uphile nomuntu kanti umuntu kunezinto azenza nasese kuze kucike idlozi lalimlethile bese liyasuka likhanda isichitho limqhelise lo muntu ake ngini
1: imsozo ithi mayibe mbili kwana ke mlalelo Khoza FM ake ngigijime ngibheke la kulayini mhlambe singakayikhona ake sibone nala ngoba khona ne voice note eqhamukile la umuntu aqale ngayo oqala saseke ngokuyigoqa ingxoxo yethu nangu omunye
6: ngiyacela ukubingelela lapho kuzimu ngicela ukungazisho igama nesibongo sami cha ngithi akangibuzi labo kwabumshini ukuthi uma ngabe insizwa uqondane nomuntu owazalwa embethe ingabe umuntu wesifazane mangabe azalwa embethe kuba naye nomthelela mhlawumbe onjengeyingxabano masethola umuntu owesilisa ngoba nami ngiqondane ngaqondana nomuntu oyiqondane nomuntu owazalwa embethe eyikude ukuthula kukho nokuphumula kukho umsindo njalo okuhlele kuliwa njalo angazi noma kubangwa nayikho lokho kudwa kuzange kulungiswe angazi ukuthi-ke mina ngiyinsizwa-ke yakwethu ikuphi okumele ngikwenze ngimenzele khona angazi ngoba yinto kanje aseyithole nje ngobe sezwana nami kodwa-ke obelokhu ke nabantu kadezwana nabo abayithu phambili ngabo westream manje ngithike ake ngizokuthi ke ngaba kusekhona okungumthelela ukuthi kube nokungazwani phakathi kwami naye kuye kube kunandi kuye kuhluthuka inhliziyo kube nomsindo ongazi ukuthi kwenzakalani nami hayi uzolalela okhozini sokulalela okhozini nanokuthi-ke uma ngabe uyinsiza uthole ukuthi waba nentombi intombi leyo mhlampe yakhipha isisu ingabe nje ngoba uma ngabe intombi yakhipha isisu ayikuphazamiseni wena umfana na leli le mbuzo yami le yokuzalwa ukuthi unkosikazi ezalwa mbethe nanokuthi intombi yakho uma ngabe yakhipha isisu wena wena wesilisa ayisiko nomthelela nje ey'ntweni zakho ukuthi zilunge. Ngiyabonga.
1: Ubani zoyithatha le qala Dlamini?
0: No, le siqale kule nje yokukhipha isisu lokho masokutholile bhuti kubalulekile ukuthi ukugeze ngoba vele phela uma umbathe nalowo muntu ekhipha isisu lokho kuzolidala ithunzi kwena ayido khiphe esakho qobo noma eseomunye umuntu kodwa ngokuthi wena umbathile masuthole lokho kubalulekile ukuthi ukugeze lokho zikhona iy'ndlela zokugeza uma uthole umuntu onolwazi noma osebenzayo ngendlela yokuthi akugeze leso simo esinjalo. Number two, bese sibuyela la kulesi simo obokhuluma ngaso somuntu ozelwe wembethe. Amathuba amaningi athi umuntu ozelwe embethe imvamisa labo bantu bahlalelana kakhulu ngoba benaleso simo sokuxhumana ngokwemimoya ngoba njoba ezelwe embethe khona imimoya ethize ekuyena nawe mhlawumbe ikhona lento ekuwena yokuzalwa kwembethe kodwa uma kukhona lokho kugejana imvamisa abaningi abantu esibabonayo bagcina behlukana uthole ukuthi umuntu usezohambe eshintsha abantu ngalezi ndlela so ngoba lokuzalwa kwembethe kunemimoya phakathi ingakho size kuvezwe lento yokukhungana naso sonke lesi simo kubalulekile ukuthi lokho uma nikusebenzisa nithole umuntu ozonisiza nitshene ukuthi yenzani njani kodwa uma ukuthi awubikiwe noma awudalelwe leso simo salowo muntu ikuzohamba hambe ikuhluphe leyo nto kubalulekile ukuthi le yemoya ibhalansiswe ngendlela efanele leyo yokumbatha kakhulu.
1: Mkhulumi lami sesingasekugoqeni Hlephula bese sigoqa indaba yethu.
2: Ya mshengo siyabonga kakhulu ngicabanga ukuthi ubaba uDlamini futhi usayiveze ngendlela nami engizwa ngayo kodwa bengifisa ukuthi ubaba engabambeleli kakhulu ukuthi lokhu kweyingxabano kudalwa ukuthi wazalwa embethe. Ngibona ukuthi akake isukumele lento ukuthi ayibheke ukuthi idalwa yini ikakhulukazi sichithe esikhulu ilesagcine ngaso sendaba yengane imvamisa abantu besifazane bayayisukumela abantu uzofakazi babudlame into ey'godlweni bayayilandelela lento yokuphunyelwa izisu neyokhipha izisu but thina abantu besilisa asifuni ukuyilandelela and le nto ayigcini ngokulimaza ubudlelwane kuphela nasempilweni nje generali emalini nasey'ntweni zakho ingane eyachithwayo nengane eyaphuphumayo iyakwazi ukukulimaza ibuye izokuqalekisa njengomuntu wena eyasuka okhalweni lakho so bengizothi ubaba akayibheke le nto ayicingisise ukuthi yini kanti ledala umsindo kodwa kupossible ukuthi le ngane ingagcina ngampela ngampela ikhandi uchebe kolobiza ikhandi divorce uma bengayilungiseli yona ngisho bekuthiwa izalwa wuye ayizalwa umama kodwa izokhanda ukuthi umama mayibona ubaba emnyanyele imcasukele engamfuni nakumbona because ingane iyakwazi ukukhanda isichithi isuke inamandla ingane echithekile angiphathi-ke ingane le okuthiwa yakhishwa yona-ke isuke idestroya ngoba isuke nale ntukuthelo yokuthi kwenziwe isihluku kimi and then emva kwalokho akukho ukuxolisa futhi ayikho into eyenziwayo mama
1: njengoba bengishilo mlaba akikudedele ngaphambi ukuthi akikudedele sigoqe le ngxoxo umuntu akabonge isikhathi osiphesona emsazweni ukhoza FM.
2: Ngiyabonga kakhulu babumshengu ngitholakala lapha ya emtubatuba kwasomkhele ngaphansi kwenkosi uMkhwanazi and then uma kulesine nolesihlanu khulumi labo utholakale office eThekwini eSangro House office number 111 inombolo yikamkhulumi laba u-076 492 kube u-1 abathathu igcina ngo-0 angiphinde u-076 492 u-1 abathathu igcina ngo-0 and then umkhulu uzotholakala eGoli le weekend yangomhloko 4 5 6 asibonga mshini ibe nobusuku obuhle siyabonga nababhlaleni
1: lemse asegoqele ngoba ithando bayinkinga kodwa abantu abaningi basana lento ukuthi ngiyakubona ukugezwa lokuthi mhlawumbe asemanzini omunye agezwe ngaphandle njalo njalo eyesibeletho yona ngoba yinto engaphakathi isibeletho sikilineka kanjani ngempela uma kukuthi kwakwahlala mhlambe kwakade kunengane noma lo kade umbatha naye so uhlale naye isikhathi eside engena igida kuso leso sibeletho sakhe sakho
0: no kulokho hayi ukuthi kuzoze kungenwe kusona phakathi isibeletho ukugezwa komzimba wakho kuchaza ukuthi kususwa umoya othizo obuhlele esibelethweni okanye kugezwa izandla zomuntu kokunye kuyadingeka into enegazi phakathi newashe ithizo okanye imithe ithizo ozogeza the time ugeza wena kugezeka yonke lena
1: yes.
0: Not ukuthi cha kuyoze kuthiwa siyofuna sona isibeletho no ayikho into enjalo so kubalula kakhulu ngaleyo ndlela
1: Baba asibonge ngiyazi ukuthi isikhathi nje lesi sibaleka kakhulu kuyisonto ukuthi sibe nawe emsakazweni Khoza FM.
0: No sibonga kakhulu sithina sikhona la eThekwini la eMzinyathi emaqadini ukusebenza kwethu sitholakala khona kuleli viki kodwa siseGoli umhla ka 5 and 6 endaweni yasePhumula Mqashe eKruger Stop sizobe silapho sisiza khona abantu inamba sitholakala kuyona ekuhloleni ngoba siyahlola even ngangefoni inumber yethu 079-484-7116 079-484-7116 nesikhona ku TikTok uDr. Malala phezulu
1: Sibonga isikhathi osiphesana emsazweni uKhoza FM uzokhuluma ngalezi zinto ngoba sizinkinga edala inkinga ke kwezothando lolu khoza lomaphiko phiko ohlelo obusuku obuhle hlelo nkosinathi kaMshengo lalela BMN lona go asa kanti ke masibuya noma kanjani lindela ukuthi sithole ukuthi zithini inkanyezi zakho qala AV

0: Go Down on Me. Kuba shout out to Elton John, umsana ke George Michael, Chuwe Timnandi kakhulu. Umsakazo ulalela cause oluma phiko phiko hlale umusango sinathi kamshengu umshiza wentoba zakushabalala umthanda Dr. Love. Sizokhijima isela lapho ke kwinsizwa sinikeze ke lapha ukuthi ke ama stars akho inkanyezi zakho wena ke uzalwa ke ngalenyanga nje ukukhumbule ke uthi nama eksasa usukugcina inyangeni sesoqala ke inyanga entsha sikena ku September. Ngabe ke wena uzalwa ke kuleli sonto uzobazalwa le sonto zimi kanjani izinto zakho uma sibheka ke inkanyezi zakho zithini inkanyezi silungiselela ukuqala ke kweviki ukhosi sawubona
1: Mshengo, ngikubingelela, ngiphinde ngibingelele nomlaleli woKhozi FM. Namhlanje nake sibuka iviki lomuntu wevego. Kodwa ke inganekezi kuyeqala ezikhuthaze futhi ke ukuhlanzeka omoya, ingqondo ukuze kube lula ukuthi ke umuntu akwazi ukwamukela isibusiso sempilo. Sizobuka ukuthi ke umoya womuntu uyakudinga ukukhula. Ngaphandle kokukhula nje ngeminyaka kodwa ke ukukhula okusemqoka ukukhula kwengaphakathi lomuntu ukukhula kuthinta ke indlela esicabanga ngayo indlela nje obuka ngayo impilo nendlela ophatha ngayo abanye abantu kunesikhathi lapho impilo ubona khona ukuthi ke isiyaphoqa ukuthi ke uphume ezintweni obujwayele ukuzizwa sengathi ukhuleka kahle kuzona ngoba umuntu omusha ngaphakathi kuwe ngeke aze akwazi ukuzaleka uma umuntu omdala elokhu ebambelele emkhubeni emdala kunezimo esizibiza ukuthi ke izinyembezi ubuhlungu ukulahlekelwa noma ukudideka kanti lezo zimo izona ke ezikuphushela ezingeni lokukhula ufunde ngisho ukuthi ke abantu umthetho wabo banjani ungakusabile ukulahlekelwa ngabantu izinto noma nje izimo ezingasahambani nomuntu osukhethe ukuba uyena akusikho konke okushiyayo esingakubiza ukuthiwa ukulahlekelwa empilweni kunezinto okumele ziphele ukuze ke kuqale kabusha impilo kuneminyango okumele ivaleke ukuze ubone emisha kunabantu okumele ubashiye ngemuva ukuze uzokwazi ukubona phambili ukukhula kungokuthi ke lokhu kwakuyingxenye yempilo yami kodwa ke akusadingeki kube ingxenye yekusasa lami uma ukukhula ngaphakathi uyayeka ukuchitha isikhathi uzama ukuprovela abantu ukuthi wena ubani abantu vele bakubuka ngalendlela abafuna ukukubuka ngayo abanandaba ukuthi ubani uma ukukhula ngokomoya uyaqala ukukhethe ukuthula kunengxabano awuphoqi ngisho uthando lapho lungekho khona uthola isifundo emaphutheni nasebuhlungwini impilo nje esike isidlulise kukona awuvumeleke ubuhlungu ukuthi ke buchaze ikusasa lakho uyathethelela hayi ngoba kunebuhlungu okwenziwe kuwena noma uyigwala kodwa ke ngoba kumele uqhubeke phambili ungaboshiwe izinto ezenzeke izolo umuntu ke isikhathi esiningi akakhiwa ngosuku lodwa wakhiwa izifundo izinyembezi izinqumo ukwahluleka ukunqoba nokuvuka nje azithathi impilo ke iklindele ukukhula komuntu nomuntu ukuze ke ikwazi ukumnikeza isibusiso ngokwenkanyezi sibuka ke iviki lomuntu wevego lelisonto umuntu wevego limphathele nje ukukhanyiseleka kwengqondo ukuhlela kabusha nokuthatha izinqumo abekade elokhu ezihlehlisa kukhona izinto azobona sengathi ke manje useyibuka ngeso elihlukile kunakuqala ikakhulukazi malanga nabantu abamzondezile angasaqala ukubona ukuthi ke ubani omeseka ngobuqotho futhi ke ubani oza kuye kuphela uma kukhona adingayo angesabike ukuyivala iminyango uma esebona ukuthi kuneminyango engasamsebenzeli umuntu wevego uma sibabona ngasemsebenzini kunophawu lokuthi ke izinto zingaqala ukuhamba ngendlela engcono uma nje ezokwenza izinto ngendlela ehlelekile angaphuthumi ungase kuvele ithuba ingxoxo noma ke ulwazi olungavulela indlela entsha uma kukhona iproject noma ke icebo akade belokhu belicabanga liviki lokuthi ke balenze libe yinto ebonakalayo maqapheleke indleko ezingadingekile futhi angavumeli umuntu amcindezele ukuze enze isinqumo ngemali kodwa yena ebe engakakulungeli uma sibabuka ngakwezothando ilo othandweni labo inhliziyo yakhe ingafuna nje impendulo ecacile uma esedlalaneni ingxoxo abekade egwema ingase ibihluthulelo sokubuyisa ukuqondana nomuntu othile kunomuntu ongase aziveze njenganomuntu olungile kumuntu wevego kodwa ivego iyaxwayisa ukuthi ke ingabheki amazwi kodwa ke ibheke kakhulukazi ke izenzo sesivala okukhulu kuleli sonto ukuthi ke umuntu wevego angazibukeli phansi ngenzeka ukuthi ke ube lokwenzama ukujabulisa abantu noma ke elinde isikhathi esifanele sokwenza okuthile kodwa manje sekuyisikhathi sokuthi ke asukume enze izinto zenzeke ashiye izinto ezilokhu zimkhathaza kodwa enze nje izinto ezomnikeza umfutho akwazi ukuthi ke aphumelele empilweni ngoba impilo imlindele ukuthi ke athathwe amagxathu abonakalayo umlaleli ke uShengu angasithola uTikTok nakuFacebook athi sicelo Sebastian Jili sicelo Sebastian Jili siphinde futhi ke sibonge abazalwane besinabo lapha ka uKZN Choral Music sinoXolani uMfoka Mpungose nobaba uLungisane uMfoka Mavundla uShengu siyabonga kakhulu nabalalenda abanye abalokhu besithinta bejabulela lengosi
0: sibonga mfowethu iVicky sengathi ngaba lihle ubusuku buhle
1: siyabonga kakhulu uShengu uphila nje
0: umsakaza ulalela cause oluma phiko phiko nolamba phambili kanti ke msozo ithi mayibe ngamashumi amabili lishayile labana ngehora leshumi nomuvi uyazi namhlanje futhi ukwenzela into eyispecial kwena ke mlalela cause FM ake ngibuyise leya le ka online kungenza ukuthi khona inkinga onayo kodwa kungazwe ukuxoxa nobani ake ngivile ngibe ilomngani lo ozoxoxa naye namhlanje ngaphambi ukuthi ngiphume ngena kule nombolo elula kakhulu ethi 0862002437 awuke ungene sixoxe lenkinga le kuyona ekhluphayo mhlawumbe kodwa ke ileveli eqondene nezothando khumbuleke akhona ke namaspice engiwaphethe awuthando ke namhlanje ngiphethe one pair qobulwa amaspice othando kodwa ngena nje kamanje uma ungenzeka ukuthi njengamanje ikhona lento asike sivele siyenze online open line uma uthanda uligodla igama lakho sixoxe nje kodwa kulindeleke angeke ngingabuzi ngizobuza ngizama ukuthi sibangule iva kuwe
2: Uma ubona sengathi awukwazi ukukhokhela ummeli, awucabange futhi. I-Client Legal yenza uthole ochwepheshe bomthetho ngenani eliphansi. Amaplani ethu ahlanganisa ikhava yakho, nomndeni wakho wonke, nowengeziwe. Amaplani ahlanganisa ezezimali, ezobugebengu, nezabasebenzi. Kungaba ezokuzivikela ezodlame olungokobulili, i-divorce engaphikisiwe, i-service engeyinhle, ummeli we-clientele uzokusiza. Shayela ummeli wakho namuhla. Noma usithumele i-email, sizobuyela kuwe. Wonke amaplani ahlanganise nemali ye-bail engafika ku-R5,000 ezokhokhwa yithina esiteshini samaphoyisa. Futhi i-Client Legal ikunikeza izeluleko zezomthetho ngocingo noma yinini emahoreni angu-24. SMS-a ukhozi ku-44789. Yebo, ukhozi ku-44789. I-Client General i-FSP egunyaziwe kanye nomshwalense ongewena wempilo. Imbandela yatholakala online kusebenza amanani ajwayelekile.
3: Ingabe ulimala engozini yemoto, ushayiwe, ulunywe inja noma ukunganakwa udokotela, kungabe udubulekile noma uboshwe ngendlela engekho emthethweni, xhumana nomphela yena Associates okuyona inkampani yezomthetho ehamba phambili. Batholakala ekhona Atterbury N25th Street, Menlo Park, Pretoria. Ukhokha kuphela masuwini icala, ungabafonela ku 0124529260 noma uthumela umyalezo othi lo negama lakho ku 48390. Mphela yena Associates, setting the law in motion.
4: Kunemigomo nemibandela.
5: Awukwazi xa kwayizikweletu lukhona usizo kwaPioneer Debt Solutions. SMS uWoza ku-44745. Ukhokhe izikweletu zakho ngaphandle kwencindezi. Sesineminyaka sisiza abantu ngokubehlisela ama-installments abawakhokha njalo ngenyanga. Sivikele impahla yabo ukuthi ingadliwa. Sikhuluma la ngemoto kanye nomuzi. Siphinde sivikele negama labo ukuthi linga-blacklist. Uma uzazi ukuthi izikweletu zikumise kabi, SMS uWoza ku-44745. UWoza ku-44745. Uthole ukusizakala ngokushesha.
6: Kanti futhi sikunyazo NCR.

Temptations, Memories. Umsakazo lalelo khosi olumaphiko phingo nolahamba phambili. Imsuzo ithi mayibe ngamashumi amabili nesishakalulunye China for the horror leshumi nomuvo. Kulona ke ukhosi FM, mangenza usanda uvula manje umsakazo wakho. Cha uhleli umusango sinathi ngokomshini sibonga. Ngaphambi ngikunikeze noma ngikhubeke sivulele lapha ke online. Njengoba ngishilo ngathi ke sobe ne open line, la nginikeza khona ithuba lokuthi wena mawunenkinga ekhona lekwenza ungakwazi ukulala mhlawumbe ngabe izolo lezi zothando ake sikhulume ilula ke nombolo ethi 0860002437 i-open line nginikeza lolu thuba lokuthi ke sixoxe kodwa ke ngaphambi ukuthi siye lapha bengikuthembisile ngathi ngizokunikeza ama spies lawa ke awuthando ya ama spies lawa ke awuthando ngifuna ukuthi ngihlele kahle la into zami bese ke ngikunikeza wona amaspice ngoba wona ahlale khona kade ngikulempela sonto bengapha ngasempangeni kusewufihla lapha kulo baba bathi ke ubaba wakwambatha ushando ya bakhona bangithuke sebengibamba nje bengithi ngidisguisele ngithi abazokwazi ukuthi bangibambe kodwa ke kulungile othi ngikunikeze lawa ke ngithi ke awuthanda lawa ama spice othanda msazana ukhoza FM.

namhlanje ngifuna ukukhuluma ngento abanye abantu abaningi abangayinaki empilweni. Isihlahla kungabe isihlahla mhlawumbe esithela amafruthi. Ake sithathe sona nje isihlahla. Iqiniso lethi isihlahla ukushintsha kwesizini ubona ngokuthi sidedele amahlamvu ashone phansi bese kuqhuma amanye. Leso sikhathi sokushintsha kwesizini sihlale sifika. Isihlahla ungaso sifice ngelanga sihlaza sisihle siqhakazile. Ngenimini ufice siphashile okungamahlamvu sekwehlele phansi. Ngesikhathi ke siphashile amahlamvu ehlele phansi futhi usibone ukuthi somile. Ungathi uma usibuka uze ungacabangi ukuthi isazoshintsha isizini. Sibuye futhi sihlume, sibuye sikhiqize. Kanti nalese siba nomkhiqizo okungenzeka ukuthi kugcine kudliwa amafruthi kuso. Lawo mafruthi athi angavuthwa awalinde ukuthi aze mhlawumbe kube khona umuntu ozowavuna. Isikhathi esiningi manga bese vuthiwe ayayiwela. Okulandela lapho ukubola. Ngiqonda ukuthini ngale mpilo ngale nkulumo yami kuqala ilethi angimazi lo othandana naye ukuthi wahlangana naye ngasiphi isikhathi ngayiphi isizini. Ngoba kungenzeka ukuthi uhlangane nomuntu ufice uthi ufika kanti isizini eyasebusika ila engatheli khona, ila ephashe khona, ila ebukeke dabukisa engenawo nje amahlamvu uma umbheka. Kanti impilo isazoshintsha futhi isizini isazoshintsha. Baningi-ke abantu abalahlekelwa ngabantu ngenxa yokushintsha kwesizini. Ithe mayishintsha isizini kwavuthuka yonke into kuyena. Wabukeke ngazuthi uvulnerable, wabukeke ngazuthi angazi useyinto yokulahlwa kanti izoshintsha isizini. Ithe mayishintsha isizini kuthi mawuthi uthi usohlangana naye wena ungasambuni kube khona abakutshelayo uthi angithi usibanibani lo. Ufisa ngazuthi ungehlangane naye ngathi ungahambela ngaphesheya ngoba isishishile isizini. Ngesikhathi uhlangana naye isizini sivuna yena wena usuyilesi sihlahla esesadilikelwa namafruthi kwawena uma uhlangana naye usunamahloni ngoba kwawena usaqhakazile ngendlela oqhakaze ngayo ngaleso sikhathi. Engifuna ukukunikeza kona ngithi kuwe ogada ukuthi umuntu uma uhlangana naye ukusiphi isimo. Leso simo akusona sengashintsha noma yinini. Kodwa kungakuhle sishintshe noma kwenzekani uma uze kuye ngenhloso eqondile. Awuzoyinaka isizini ukushintsha kwayo. Lawa-ke amaspayisi awothando. Lalela ukuze wetshise kahle lamaspayisi awothando. Ngicela ukubiza nango uBilly Ocean. Ya, Billy Ocean zosinikeza ingoma emnandi kakhulu ethi Caribbean Queen. Mangibuya ngapha noma kanjani kwinombolo elula kakhulu ethi 0862002437. Ngiyakuthatha. Ngicela ukuthatha laba abazithola bese kungalaleki beney'nkinga. Ake sixoxe.

0: Ake mkhulu. Ya bud.
1: Ngiyabonga.
0: Ya, usezwa kanti uthini?
1: Bengithathe ngiwuthi umbuzo wakho lapha ukukhuluma ngezindaba ezithi engakulabile. Hayi, mina ngifuna into eyayingangizathi mina ngibe nenkinga nje ngisebenzisana nayo lapha kwezokuthi siyaye kube sizayo kube
0: Awuthi ukushintsha la umkhona ngoba ufike uyiqala indaba yakho bese kuba kuthi uyahamba uyoshona ngale okwethu okuzokwenza kube nzima ukuthi ngikuzwe.
1: Ukuthi mina nje kumanje ngisuka kuye umuntu ekade engithandana naye kade ngikuye uma ngabe ngihlangene naye sebe singazwani.
0: Nivele ningazwani?
1: Yebo, sengize ngahamba nje ngabuyela ekhaya manje. Hayi, manje ngimthakazile.
0: Imake benihlala ndawonye nje wena?
1: Hayi, isikhathi esiningi sisipenda ndawonye.
0: Awu, uchaze nispenda ndawonye kanjani? Uspenda ukuthi umvakashela? Iqale nini loo nto?
1: Sesineminyaka emihlanu.
0: Ngikhuluma ngenkinga leyo yokuthi njalo uma ngabe nizohlangana ningazwani, iqale nini? Ngiyakubona okokuqala uthando.
1: Loko kungazwani ngicabanga ukuthi kuneminyaka emibili ngoba ukuthi uma ngabe nawe uyasebenza.
0: Nisoni bangani vele? Oh, hayi, usenyamalele mfowethu. Ukhoze sawubona. Usokhozeni sabona? Usokhozeni sabona?
1: Baba Mhlengi.
0: Kunjani baba?
1: Mhlengi, sengabe ngiyalona uhlelo lakho Mhlengi, sengifuna nje ukudlulisa ukubonga Mhlengi ehambeleni zakho kuzoba senkanyezini kuzoba kuma-spice Mhlengi, hayi uselaphezu ngicabanga ukuthi baningi esizweni Mhlengi, ngabe ngiyakubona uma ngaphinde ngiqale okunye. Ngicela ukubonga nje kulokho engikuzwile Mhlengi.
0: Uyangikhuthuza nje mini kapha kulungile kuphila bese
1: bonga kakhulu Mhlengi nozwakala lo ngila emsini
0: shap shap usokhoze nje sawubona
2: hey Mhlengi
0: kunjani
2: hayi siyaphila
0: yeah
2: hayi ngithokozisa nje ikhulume ngiyizwayo akuleli buzo isikhakhane la emkulele ebhuku
0: yeah isikhakhane.
2: Hayi, ngiyabonga, ngibonga ukuhlala nawe.
0: Wesikhakhane ngeke vele uthatha ikhadi lakho laseklinikhi ungene eklinikhi bese uthi cha bengithi ngizobingelela nje amanesi. Wesikhakhane usebalekile. Eh, wesikhakhane. Sawubona. Sawubona. Kunjani baba?
3: Khona njani?
0: Sikhona.
3: Khona nathi ungithi lo siphelele kwaJama le ichilimo nemakhuzeni.
0: Ya bhuti uthini?
3: Hayi, ngithi mina ngibonga ukuthi nje nami ngihlala
0: nawe. Hayi, mana. Esikoleni kusho ukuthi wawu lolu hlobo lomuntu okopelayo.
3: Eyi, ngeke angakopeli.
0: Naku kwenza nje manje. Eyi, manje. Sengifisa ukwazi abantu benu ukuthi bakuyeka nje umuntu wakhe akuyeke impela. Uvela uphume nje ecele nje uJosaka. Ukhoze sawubona.
2: Hello baba.
0: Good job.
2: Ngiyaphila ngoba ukushiya.
0: God.
2: Hayi nami ake ngiphawule le sihloso sokukhuluma ngaso.
0: Sikhuluma ngani?
2: Ukhuluma ngokuthi ma unenkinga yabo ungalaleli nje.
0: Yeah, isihloko leso. Ngempela, ngempela, isihloko leso sikhuluma ngaso. Okay. Akithi ungena ngoba vele unenkinga wena. Khona inkinga onayo ekwenza ungakwazi ukulala.
2: Yebo, ikhona.
0: Asingene kuyona, asikho isihloko, uzoza nesihloko, ungena naso manje.
2: Hayi, ngiyabuza bangishiye.
0: Asihlale phezu kwasoka, angilidingi igama nesibongo. Ithini inkinga yakho?
2: Bangishiye, mina nginankinga ukwenza ukuthi uma ngithandana nomuntu ma bahlukana naye, kuyenzeka ukuthi yabo ngicabange nje ngikhumbula nasebusuku yabo. ngathi ngiyasaba.

0: bum. It's a brand new day. Sukulu shangambele mojobeka njengamanje. Emzuzu itave shumi nanhlanu ngaphambi kubumana ngehora lokuqala. 15 before 1 o'clock. Mangabe ukuthi uyaphuma eshayisa ngowani. Yawu hey sawubona. Awu chips wena. Yaba uthi ustakile njengathi. Usekhona nje etohweni. Hayi hayi. Kukonakele. Vele vele. Hayi hayi kolete. Asasesiyeka njengamanje ke ngiyafisa ukuthola ukuthi ubani engihamba naye.
1: Give us a hand.

mfunda mo uthando lunye umsazana akho cause your family kamenxe hora lokuqala wathi angibingelele kwandonga ziyathuma ngomntanami wendele phi na sanibonani ngopretoria bathini ngosprings efer inarheng bathini khona la bathini fos loras niyaphile esoweto hematota sithemba ukuthi ngihamba kahle yonke into singena kuyona kengosi yethu manje mlalelo wecause FM la city Now you ask me, "Where is this card?" Singing with Shella, last week on a hashtag, "Kadela Wena." Last week on a nasty show, we said so soon. Saka 31, kona ngenyanga ngwaba. Nyanga abantu besifazane. La iningizimu Afrika umhlaka 9 sibungaza abantu besifazane. Inhloso yokubungaza abantu besifazane bakhumbuze ukuthi ayikhona. Banamandla. Siphinde ke sibungaze umlando owenzeka eminyakeni engemkake edlule. La khona abantu besifazane basukuma bathi kwanele manje. Namhlanje ngiyafisa sikhulume nabantu besifazane. Ngabe umuntu wesifazane noma ngabe uyena umuntu wesifazane? Masingena kwingosi yethu la sithi khona njengoba siyiphethe inyanga abantu besifazane sithi dear muntu wesifazane ngabe kuphi ofisa njengoba siyiphethe inyanga yabo bahambe nako buphi umphako ofisa ukubapha wona njengawe nawe ntokazi muphi umphako othi hayi abantu besifazane silungise lokhu ngabe ubudlelwane ninodwa ngoba sekukaningi kubonakala ukuthi ayikhona Abantu besifazane uma bebodwa ikhona le nhleso yokungazwani. Ngabe ukudicilelana phansi. Ngabe ukuthi asiqine bakwethu. Sibumbane. Yini ofisa ukuyisho kumuntu wesifazane siyiphetha inyanga abantu besifazane. Asithi hashtag qedela wena. Diye muntu wesifazane. Ngabe ufuna ukumotivate uthi unamandla. Buka nje isizwe simile ingenxa yakho. Zela maqhawe namaqhawekazi. Ngoba ufisa ukugusha. 086000 2437. Yena nombolo zokwazi ungithola kuyona. Kungenjani zokwazi ungithumelela umqhafazi ku WhatsApp. Nombolo leni yami ethi 0791639874. 0791639874. Masibuya ngala. Siyobheka ukuthi ke wena uPaul awuthini masithi khona. Qedela wena. Dear muntu wesifazane. Hashtag Kadela Wena. Sit to shrink umdulo. Nanga na bana stone pity long hamba na OB magic. Bathini na bathakusa fan kona namsazana ku Cause FM. Asixoxe umlaleli wo Cause FM. DM untu sifazana.

0: Sizi.
1: Unjani mo uyaphila?
0: Hayi, ngi-right. Ngiye muntu wesifazane. Iy'nsuku zamanje sezishintshile. Abantwana babafana abathi nje basakhula nabo sibafundisa imisebenzi. Kufane namantombazane ngoba kuqala kade kuthiwa imisebenzi yasendlini ingeyamantombazane kakhulu. Akusekho manje ukuthi kuyaluswa, kuyalinywa, kuyathozwa. Abantwana bethu babafana bagcina bahlale ey'tradini baze bathole ukuganga. Imisebenzi izibulale nje abantu besifazane emakhaya, uthole ukuthi sozoqhasha umuntu kodwa ukhona umntwana la ekhaya ukuze umvikele ey'ntweni ey'ningi. Mhlawumbe angadlala enze imidlalo kodwa azi ukuthi ushiye ekhaya ayenzile imisebenzi. Hhayi ukuthi ngikhetha abesifazane ngoba vele bona kuhlale kuthiwa okuningi kwenziwa yibo. So nathi sixhasane, sifundisane imisebenzi. Uma sisey'nhlanganweni ey'thize koma-society, sisemasontweni, omunye singamboni ukuthi akakhoni, simbonise ukuthi mhlawumbe yiphi indlela angaphila ngayo. Nangabe kunebhizinisana ombonayo ukuthi angalenza, anganayo imali, mhlawumbe sizame ukuthi sikolekelane noma boma-R2, boma-R5, athenge ama-veji akwazi ukuthi ayenze kuyitafulana, athengise aphilise iy'ngane zakhe. Ngiyabonga phayo.
1: Dango futhi ngiyabongezwa. Right, isishangana sishanga lesiyobhekana ku WhatsApp.
2: Sekqedela. Diye muntu wesifazane. Sina singabantu besifazane masingafunda ukuthi sicele uNkulunkulu, sicele ukuhlakanipha kokuqala. Okwesibili siphinde sicele inhliziyo yokuzwelana nomunye umuntu wesifazane. Okwesithathu bese siyacela uNkulunkulu asiphe impilo enhle. Okwesi-4 bese siyacela uNkulunkulu asiphe ukuthula. Okwesi-5 ke sesingacela ke uNkulunkulu asiphe imali, sonke sibe nezimali engangamandla ethu, singakompithi nomunye. Ngiyabonga okhulumayo uZanele Ndlovu eHammersdale. Amen.
3: Angibingelele msizi la Newcastle, uUndertaker, diye muntu wesifazane. Abantu besifazane ngendlela mfowethu esibathanda ngayo, ngingathi mina muntu wesifazane lo mngabo uyintombazane, siyacela ukuthi nani nizimele, nivule amabhizinisi, niqashe abantu, ningabhekeli ukuthi cha nina njalo ufuna ninikezwe, nani nivule amabhizinisi enkampanini kuphathe nina. Maye singajabula bakithi eNewcastle, uUndertaker, sharp mfowethu.
1: Jango mfethu siyabonga, samseyincingweni futhi sobheka ukuthi bathini, so cousin, sawubona. Sawubona. Yebo.
4: Yithi siwe semthatha samadoda semthatha izoko, iye ngifane nisebenzi. Abe yeke sikale ley'ngane, simphilisale iy'ngane ey'mbili, kanti nomthatha ebungobantu somuntu.
1: How much of? Shunjalo le ndoda idayo. Siyacela phela bafethu niyeke ukusikalela. Yazi kunemshini la esikhona eyakhelwe ukuthi thina insizwa sizwe ubuhlungu mhlawumbe abantu besifazana ababuzwayo uma bezoya lapha na esikhathini sabo ukuze siqonde ubuhlungu ababhekene nawo. Mhlawumbe yini yazi nje zezinto lezi ezenza angazi. Angazi mhlawumbe zenza sibahloniphe kangconywana abantu besifazane noma cha. Angazi. Owami-ke umphako engingawuphathisa abantu besifazane kuba bathandane ukuze ngelinye ilanga sibe nomongameli womuntu esifazane. Usho njalo u-Enoch Cele lapha-ke e-PMB. Sibambe omunye usokhoze nisawubona.
5: Sizo sizayo.
1: Uyaphila mfowethu?
5: Ngiyaphila njani.
1: Angimnandi kanjani.
5: Ukukhuluma noMajo useNewcastle kodwa ngisendleleni yeGoli nje kodwa ngihlala eGoli kodwa ngilaye eNewcastle.
1: Nazonke mfowethu.
5: Msizi, ngiyabonga ukuthi ithinte indaba abantu besifazane ngelanga labo lokugcina enyangeni yabo.
1: Ehhe, mfowethu.
5: Ngicela sifundeni ukubekezelelana thina abantu besifazane nabantu besilisa. Le nto yokuthi kumele sithandane kuhle kakhulu kodwa uma ngithi msizi, uma uthi kumama wakwakho ngiyakuthanda mama, akungaba unami njalo. Akeliqhamuke nje kuyigama lokuthi ngiyakuthanda kodwa baba wami ngiyakuthanda
1: impela mfowethu. Hawu,
5: le nto yokuthi njalo lokhu wathi nami ngiyakuthanda nami akeyizama ukuphela.
1: Ngizwa kahle mfowethu.
5: Kodwa futhi lana ake sikhulumeni ngoma siwakhuluma abantu besifazane nje kuphela, ake sikhulumeni ngomama abaqotho abazi imizi yabo, abahloniphe imizi yabo, okunjalo.

0: ngampela abangazazi ingane zabo bashiya ingane zabo lo baba kodwa mabethela abantu bathi ngivele mina ngingane ngivele mina ngokuthi nokuthi ukuthi uzele umama ukukhombisa ngani izinto ingane zakho ufundisele ngikhuluma ngami ngani nje mina ngazithi ngikhulisa ingane zami intombazane mfana ngiyinedwa umama ngobaba ngakhulisa ukhuluma ingane intombazane ikhulise uzufike ezinto ukuthi awusazi ngempela ukuthi makusiya kumama uzokwenza ingane iziyocela kwabanye omama ukuthi akeke ngifundisele phela ngapha ngoba anginalo ulwazi ngiyakulaba omama abalahle ingane ukuthi nabo-ke ake befunde ukuthi bebekezele ubaba bengashiye ubaba ney'ngane ngiyabona
1: danke futhi siyabongayezwa
0: bonga mina
1: shapo vethu nangalapho enhle uthi dear muntu wesifazane cela sibandla sisehlise ukuzala iningi lethu siletha iy'ngane bese sihluleka uzinakekela so uvumelana ke naye uqeda kusifonela ubafo la i-Tycon muntu wesifazane hayi man hayi hayi asibheke ukwenza kwethu
2: diye siphalaphala ndiye ntombe enhle muntu wesifazane ngiyafisa ukuthi ukwazi ukufunda ukuphatha umuntu wesilisa ngendlela nomuntu njena owumama ngiyafisa ukuthi ingane angayifundisi ukuthi umuntu wesilisa uphathwa nini ngosuku lomshado aqale kuse eli kumfundisa ukuthi umuntu wesilisa uphathwa kanjani ngiyabonga kakhulu msizi maphumulo uJabeni Hadebe emnambithi eTsakane
1: Jali ndaba mlalelo Khoza FM asibuya ngana siyobheka futhi ukuphawula kwakho soqedela futhi okwamanje sizama jobe uthi tomorrow sikhathi njengamanje sithi mzuzu ayibe ishumi nambili ngaphambi kwehora lesibili nawe yazi ngehora lesibili sayishintsha lento sawushintsha

0: Summer job. Oti tomorrow. Sakazo na kukozi FM. Kulo mnanu, kulo kuchima na kaza psu. Si katela gengo kwet. Wingo seti la siti kona heshe katela we. La siti kona diemu ntu esfazan. Njoba siqopha ngenyanga abantu besifazane. Umhlaka 31 namhlanje kuyona inyanga uNcwabu August. Inyanga la inosuku khona la sithi khona iWomen's National Women's Day khona la eNingizimu Afrika. Ngabe ke imuphi imyalezo sifisa bahambe nabo masithi
1: hashtag kanela wena.
0: Sephetho masiyobheka uthi ngoba ukuphawula kwakho kuthini wena knows bambeke nange lapha nekusocincweni usokhoza insobona
2: intaba yokhozi
0: uyaphila mfowethu
2: ngiyaphila mfowethu kunjani
0: ah ngabusuzwile
2: hayi usemnambithe matiwane esigobho intaba yokhozi na umlayezo wami ophuthumayo obheke kwabantu besifazane hey bantu besifazane nibangani notshwala ah kwagcwala nini endlini zokukhutshwala kwenze njani. Kukhona bani, kukhona bani emakhishini, kukhona bani emzini yobaba, obana sebegade ingane mangabe sekuyinyina esekuvulwa ngani etshwaleni, kuvalwe ngani etshwaleni. Hayi bu. Alibuyi izo lakithi madoda, alibuyi izo lakithi webantu besifazane, ake nihloniphe, nithande, nithobe. Angibonge ntaka yokhozi, into eyadume yakasakazi.
0: Danko futhi ngiyabonga.
2: Danko.
0: Shamfowethu.
3: Hashtag qedela diye umuntu wesifazane angikubingelele ntaka ukhuluma noNtshebe umshiyeni wakwaNkabinde lapha ya eMnambithi endaweni yawasomsuku ntaka yokhosi ngicela ukudlulisa lo mlayezo kubantu besimame mabaqonde ukuthi kubaluleke kanjani abakwenza eminyakeni edlule lokho makusebenze kubo njengophawu lokukwazi ukubumba isizwe abaqhubeke phambili babumbane bakhe isizwe bakhe impilo angibonga mfowanda
0: danko futhi yabonga siyabonga kakhulu mfowethu sami siyobhekana lapha engcingweni sishangala sishangale sokhoza insobona
4: oh usakazi
0: yaphila mfowethu
4: saphila mfowethu khuluma nofantam temb lapha nejezini kwasithona umakangozingozi
0: ehe nomfowethu
4: nejezi zikhaya ngithi mna ayi umlayezo engithi mna abahambe nawo babambisani babambane ngapha nangapha ngomune nangomune kwabo ngithi mna bantu besifazane ngithi anike nisekane ingane yomunye ingeyakho ungathi ingane yomunye akuyona yakhe ingeyakho awukuthi umuthe nginto usihlangana yiphi ingane uyitshela ukuthi ingeyakho umuntu omama yenza njalo nje ingane eyakho ungabandlululi asibe nibe nengqondo eyodwa ukuthi uzelwe isifazane futhi ungowami lo mntwana ngithanda ningabandlululani iy'ngane zamantombazane anike niziyale uyithathe njengawe ukhuliswe ukuthi wakhuliswa kanjani wemama njengoba uzelwe uma usuzele uzale sowumzali ukuthi ungakanani nawe sowumzali manje ungayitshela ukuthi nuseyingane uzale kanjani kanti useyingane ayizali ingane ayibelethi ingane umuntu wesifazane kodwa ingane ihlezi ingane inentokeko inenhlonipho sonke isikhathi ngithi ke bambisanani nibe munye nisupport izingane noma ngaye akabani ingane ohlangana nayo ingane yakho ngithi hamba nalo mlayezo ngiyabonga ufantam thembi laphana ijezi nkwesikhemela kodwa ngiba emagoveni othongathi ba-ejeza ntomeni
0: siyabonga kakhulu mfowethu siyabonga umyalezo wakho
4: siyabonga
0: shamfowethu right so, Diamundo sifazane. Uthi ke ngikhuluma nosebe waka Hardeb utyabingelela. Ngiyaqala ke nokungena okhosini uthi ngihlala lapha ne Downhouse lapha na ke Scobarain. Ngithi nje Diamundo sifazane, masibambaneni singabantu besifazane. Siye ukuhleba singabantu besifazane. Singamcindizeli omunye umuntu osifazane phansi. singazi singahlekisi ngosizo lakhe maye wrong mbizele eceleni kunokuthi umhleke noma uhlekise ngayo igama ke igama elithi imbokodo lisho into enkulu kithi singabantu besifazane masizihloniphe sahlisa izinga lokuhleba nokuhlekisa ngomuntu ngomunye umuntu wesifazane masithandane dankos thank you uthi ngiyabonga sibamba ukugcina ke lapha ke eingcingweni sibhekene nalapha kuma voice note so cousin sawubona
5: hey DM sakazi
0: uyaphila mfowethu
5: hayi siyaphila mfowethu ugcwaneni lo emnambithi
0: mfowethu
5: hayi ngithi DM sakazi hayi abantu besifazane bakithi sizelana abantwana benu ningabashinje nihambe niyophuza nishiya abantwana umama uyena umuntu othembela kuyena kunabo bonke abantu abantu besifazane vikelani igama lenu akubukeki umuntu wesifazane sebonakala nebhodlela elimnyama esitradini hhayi vikelani isithunzi senu bantu besifazane sithembele kini ngiyazibongela we sizi mfowethu
0: ngiyabonga kakhulu mfowethu danko sivale ngama voice note
3: hashtag qedela diye umuntu wesifazane angikubingelele ntaka ukhuluma noNtshebe umshiyeni wakwaNkabinde lapha eMnambithi endaweni yawasomsuku ntaka yokhosi ngicela ukudlulisa lo mlayezo kubantu besimame mabaqonde ukuthi kubaluleke kanjani abakwenza eminyakeni edlule lokho makusebenze kubo njengophawu lokukwazi ukubumba isizwe abaqhubeke phambili babumbane bakhe isizwe bakhe impilo angibonga mfowanta
6: sawubona msakazi wami khuluma nophendo wakho mate ngisebhekile esigodini sasitulwana nomsakazi abantu besifazane kunezinto ababangayo lezi thina esingazazi ukuthi kahle kahle babangani ngoba cha abazwani mpela bebodwa abazwani bebodwa bahlezi behlabe behlebana bekhulumana kabi bebengalungisa nje leyo nto leyo ngoba phela izimba lezisizwe lezi uphinda wagumete ngisebhekville esigodini sazitolane ngithi abaphila abantu yimi ngapha cause ngapha yimi ngapha cause ngapha yimi ngapha cause ngapha yimi ngapha cause ngapha danko msakazi wami uphinda wagumete phansi kwentaba zokhahlamba esigodini sazitolane
0: danko
7: sawubona wemsizi hashtag umuntu wesifazane ngithi mina umuntu wesifazane akakavuki afunde ukuzimela abe nezinto zakhe abe nokuthi yena afunde ukuzimela angalindi ukuthi uzoze anikwe umuntu into ukuthi asizakale sukuma uzambe sukuma wakhe okwakho ukwazi ukuba nezinto zakho ngiyabonga msisi dako
8: diye umuntu wesifazane diye mbokodo ngicela mbokodo keniyeke ukugxeka ingane zabanye abantu ingane umuntu ungayithande nje ufuna ukuthande yakho wazi ingane nje ingane ile yakho kuphela ezinye ingane zinto ezibhedayo iyekeni mbokodo lo nto ingane ziyafana nabazali bazo lezi bayayithanda yinjalo uhlezi uphikela ingathi ingane akho ayikwenzanga ukuthi hayi mbokodo khuzekani usijongo lo emitilof
0: Dango siyabonga mfethu ibamba kanjani ngosi yethu la city
1: Hashtag Kodela wena
0: Mzuzu munye libumbene hora lesibili khona la msazo nakho Khozi FM Nawu ihazike kuleli hora Sibheke kuphi no Vuka uqhakaze Simphiwa dana Uthi lo